0: And yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Well, you think happy Sunday, ladies and gentlemen. Master di netan ini, klasik oldies na mga katropa. Ada. Mura ba dahil si Stanley ani ya? Maulam sa tani mga igala eh.
1: Story ay po kirak mo eh.
2: Pinoan!
0: Alam sige! Mayong pagbalik kay Sikay, mayong pag-tak ako sa inyong gibuhat niya karong mga orasa mga katropa. Himaan niyo yung background ha? 107.1 XFM Tagum City. Kauban gyapo ninyo wala lain. Ako diri sa inyo ang master control. Aba. Ang master control nila dito speakers din eh. Ulo. Mura ba si Sir Briggs ano eh.
2: Pinoa!
0: Si Kenny J. Tagopelt sa kong kauban din eh.
2: Pinoa! Ayaw!
0: Membro sa kwan. Membro din sa tropang Witwiw.
2: Ayaw!
0: Ate is katropa gyapo no?
2: Ayaw!
0: Okay, siyempre, master rin na rin eh. In the back door, sa pikas, sa ganghaan, kaoban na mo dito, partner na ko ni Ugma, no? Tangin ko ninyo Ugma, no? Sa exciting Pilipinas. Ako pinakatibay nga kaoban, Ugma. Ang half human, half squirrel.
2: Ayaw!
0: Vocal gambre, mga kas. Ay, grabe mga katropa. Amo gini ng planuhan gini buong yun ginagat nagtimbuilding gini ng buong Algabri kamiranduha
2: ayaw
0: na dito may nagtimbuilding ani sa Dibunggo katong dola tong ginabahaan ba
2: ayaw
0: wala no at ang may ugma alas 4 na ato na alas 6 sa buntag mga katropa okay, lahuso na lang na muna ato na alas 10
2: ayaw
0: alas 6 oras alas 8-12 na. Excited!

0: the Rain. After the Rain kay Nanay Rainbow. Kanya pa kuman sa Rainbow, init na. Kanya pa kuman, mag-time check rin ta. Alas 8:30 na. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga naminaw ko XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pinagalil ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sathon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Sathon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sathon Vitamin C.
7: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
10: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
12: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
13: Katropa Caravan.
12: Karong July 26, Adlong Domingo, sa ala una sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
14: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
15: Hoy, apa?
9: Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
9: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
9: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay, bangon na!
3: It's safe.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa imong birthday cup.
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw go. Bungo sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Sa tubaso. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
6: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo o dikalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Di ba, ah! Patyuta ka!
0: Pagkaugma ni Agi na Sabsikuri o gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy! Hoy, Kuring!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mamay mo.
3: Upo, papa, putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdaan sa kanilang tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: Big! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life.
7: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Say gusto ni mo soft or hard?
9: Gusto na kong hard niya, soft niya. Soft pa yun.
8: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi naman ko bitawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
9: Kuha na ako, aday. Kanang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
8: So, kanang Bombay style, sir?
9: Kanang kung 12 months to pay.
10: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payog yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot!
1: Siyempre. Bayot kayo. O, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Marigali pagod maring, pagkurati na ko na yung imong bana. Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Wednesday!

0: Acum mă minocă sa XFM.
1: Hoy mati, kalang uban dia, gamay lang ani kay away, nagpulang dayon. Excited.

0: Oy, pariglodi. Grabias damgo na ko pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa man day nang imong damgo day pare.
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Wes, wes! Nagdaas imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Zathon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagpatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahit pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya. Gato marunaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot o dua pastap, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Anton Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa Malay-balay.
3: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good good news! Adun na gyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Mga katupa, exciting!

alas 10:43 na mga katropa. Yes, good morning sa itong mga katropa karon na naminaw dito sa Tagum City. Labi na yun dito sa may, ito na yung shoutout dito sa may Davao de Oro, no? Galalagnanog tadi, ha? Nainag-text ako, adaling, yun sila ma, sir, grabe ang mga music ko, eh. Maraming giduyan-duyan dito sa kalasangan. Ay, siyempre, ala, magid na. Nindot mo ang music sa XFM. Uy, sumunin, lihok mo nga kuwa dito. Ay, gitandog na dito speakers dito, eh. Atur kita alas 12 sa buntag mga udo na yung mga katropa bisag wa mo ng utana. Ay, wala naman. Alas 10:44 na mamang yun. Asa? Gani, ingong gani ko. Apo Hiking Society, pag-ibig, no? Ang isa nisa ko mga paboritong kanta bisag wa mo ng utana mga katropa. Dangawing magka-relate, ano yun? Labi na ka itong mga, kwan, mga high school days. Nga ka na nga una pa ni mong nahigugma sa imo ang classmate, ha? Sa imo ang schoolmate, no? Ngayon, ala, crush-crush ba? Wala nga, pero lahi na yun rin mga katropa. Kaya, uban, sa una, may misita pa mangka. Mga ito pa mangka sa mga gidikaran. Karo kayo, magbangga na sa mall. Pagkuha sa Facebook, wala na. Uyab na niyong magkita. Dali na kayo. Mura kang nagkaono ka na nga giloto ni mong wakasabot. No? Ano ba nga? Butoy, anong inaani bitaw niyo eh? Hala, sige, takang na nga. Ang itakang diha kay. Unyang tatan, maniod to ta. Kaya nag-concert na si Tom Jones mga katropa. Oras, alas 10:45. 107.1 XFM Tagum City, kaobar niyo Master Inday Tanini. Good morning!

0: exciting!
1: Atengi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo'y mga bagong brief.
2: Yeah!
1: Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
6: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 2 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, XFM.

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman ha. Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
8: The secret of health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting! Exciting!
8: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y PA na nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matadog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Ang sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sestapain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika. Get ready.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoche.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payog yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa,

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Enable yun, taga-antiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Naka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas tubig ba?
1: Tap, hadlok ang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidako ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Manghiis ako?
1: Oo, oh, asa man ka, Tap?
0: Manghiis ko para mudako po rin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pupalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix. Ang
5: coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee Mix.
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Bisuray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrufa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oyo sa man, kap!
1: Klaroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
2: Dilik, kap, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaroha?
2: Exciting?

0: yung mata ka, tapulan jud kayo ka.
1: So, oy?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pa kun par? Pakuratira ko ng ospital? Ayaw bayari ang bill? Guna par!
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato ganit ka nga sige pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung nai tao nga hilabtanon o gamot, kung dato ganit ka, ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilagnapas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santum Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santum Plus Gold.
0: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santum Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santum Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santum Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santum Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santum Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santum Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santum Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santum Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33, Anyos at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santum Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santum Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santum Plus Coffee Mix kamo.
0: Santum Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santum Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santum Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santum Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santum Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mo paligon sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Bidaw be? Pila ka rin kay inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
0: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka mamino og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pag-uha, tiya! Huwapag ko na huwag panglaban dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!
3: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! O niya, garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: nakaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
12: Wow!
11: Pero, wala ko yung short-short! Patabay, pig-pig short pa niya kong suot, oy! Mura naman kong sitara sa lani! Exciting!

0: Nandito ka ba?
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Ngadu sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
3: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
3: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Natupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
0: Exciting!
3: Katropa, palibutan na sa inyo mga orasan. Alas 7:05 na sa kagabion. Welcome og kini ang XFM.

0: Yes, mga katropa, itong oras alas 7:19 agad sa gabi. Do I have to say the words? Sabi ni Saya, pa ni Saya, mga katropa, no, kinanglan pa ba na ko nga isulti ni ako mga pulong di asin mo? Isulti na yun mo. Ito mga katropa na ito, alas 7:19 sa gabi. Mayang gabi sa tanan o welcome mga katropa. Diri sa pinakailadong estasyon, mga katropa, diri sa Tagum City, ang 107.1 XFM Tagum. Katingalaan nung nainitingong karon. Sa mga wala na kaila mga katropa, kauban niya po ninyo ang inyong uncle sa kanina, Uncle Tuti. Mga katropa, magdungog ta. Ay, nagdungog na dahi ta, no? Alamang gabi sa tanan o kumusta man, mga katropa na to. Ito ang mga kaigsunan karon ng mga sulid katropa na to. Diri sa tibuok Davao del Norte, may gabi sa tanan mga katropa. Pag-usbon ako, welcome. Welcome diri sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Ubanin ko ninyo. Antod ta alas sa antod ta nga mga lusnot ang panit ah. Diri ta mga katropa, antod ta alas sa 9 sa gabi diri lang sa inyong paboritong istasyon ng XFM Tagum City mga katropa. Pwede ko ninyo sa i-message. I-text ninyo mga katropa kung doon na kamo yung mga greetings diya. Pwede kayo, no? Welcome kayo mga katropa. Ana, mana. 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Mana mga katropa, to ang text hotline number. Kung asa karon mga katropa na minaw, kung asa kadapit nga area diri sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao City mga karon mga katropa. Welcome kayo no ang imong mensahe diri sa tuang programa kay ato kanang tagaan o patagad o basahon nato na mga katropa nato. Alas 7:21 sa kagabion mga katropa, kinatong programa tod kaninyo sa Santon Vitamin C. Karong panahon na mga katropa, kinanlan nga ligo na to ang immune system. Kinanlan mga katropa nga layo ta sa kanang ginatawag bitaw no nga mga sakit-sakit. Ilabi na karong panahon na mga katropa nga grabe ka init ang panahon niya, mukalitrag bundak ang ulan. Sigurado gyud mga katropa, musugot bug sa dili. Subaw nagpaabot yan, nagwiting gina sa imo. So karon parang himsog kanunay mga katropa ang panglawas. Malikay ka sa mga subaw, sipon ug uban pa nga mga malalang sakit. Katropa, inom og batasan kanunay mga katropa sa pag-inom ang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid. Santon Vitamin C. Doon na kini 500 milligrams sa nga capsule mga katropa. Og nakuha ni siyang tabang, no? Para nga protektahan ang imong immune system og ma-boost mga katropa ang imong immune system. Alas 7:22 katropa sa kagabion, panayon sunahan. Kinigyan pa ng XFM og inyong yapong kauban mga katropa, Uncle Tuti. Sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsa, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Maji! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master.
1: Oy, sa man ka.
0: Klaro ho na to ni ha. Ningon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dilik ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud ko nga painit, unya magsigi pa jud ko duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
2: the secret of health.
5: Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yu, eh. Naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kagsup-sup og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Yes mga katropa, kinigyan pa ng XFM og alas 8:16 na sa gabi. Once again mga katropa, kinigyan pa ng XFM. XFM 107.1 Tagum City, kauban yapon mga katropa. Ang inyong angkol sa kanginan, angkol Tuti Gyapon. Inyo na dunggan mga katropa, heaven knows. Ang kong sa hubad pa ni si Bisaya mga katropa, kung ano siya, no? Ang kalangitan na yung nakaibalo, anak mo siya, no? Ang kahitasaan na yung nakabalo mga katropa, kung kamubag yun. Ay, anak ba na? Alas 8:17 mga katropa sa gabi, kinibahina mga katropa tod kaninyo. Sa Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold mga katropa sa kinika food supplement na may makapahimsog mga katropa sa immune system. Labi na ikaw karon katropa nga naminaw karon kung asa kadapit ng area, Dris, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Basta kung asa ka maabot no, sa tuang signal karon gabi una mga katropa. Kung doon naman kay maintenance, no? Labi na sa to ang mga nanay tatay karon nga naminaw. Doon na kay maintenance tay, nay. Ayaw yun kalimot, no? Ayaw kalimot sa pag sabay, no? Aning ito ang produkto katropa, ang Santon Plus Gold. Kaya wala man na siya problema, no? Nga isabay na mo sa mong maintenance. Kung nag-maintain niya karon og para sa high blood, sa manang mga pangalan na sa inyo ang mga ginapanginom mga katropa, pwede nyo na i-partner, no? Ang kanyang ito ang Santon Plus Gold, kaya sa kanyang food supplement, mga katropa. Wala kayang ikabalakan, ano, no? Kaya dili man ni makakuan, dili man ni siya maka-overdose, mga katropa na to. O mapalit po din, no? Sa mga butika o mga parmasya, ilabi na mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. O sa katong gusto po nga mo sulayin mga katropa, available po din sa online. Nanisa sa Shopee, Lazada o sa TikTok mismo mga katropa na to. Alas 8:18 na sa kagabion. Mayong gabi day sa to mga katropa karon nila binas. Sa to ang mga tricycle drivers, no? Mga tricycle drivers, mga katropa karon gabi una nga nag... samtang naglabigar sa kadalanan. Dili sa Dakbayan sa Tagum. Hala, mayang gabi ka ninyong tanan. Ambing-ambing mo sa inyong pagbiyahe mga katropa. Og I hope na goods kayong kita, no? Balag mahal ang kuan na, no? Balag mahal ang tubil, ah. Importante mga katropa nga naay kita. Moray pinaka the best dia. Sa ito mga katropa, nga bago lang nakatune in sa XFM mga katropa, XFM 107.1 ang inyong ginapaminawan. Kauban si ang inyong uncle dyan po sa kanginan, Uncle Tuti. Pwede ko nyo i-text katropa sa ito ang numero 0997-615-6267. Akong usbon mga katropa, 0997-615-6267. Kung doon na kami mga pamilya, mga katropa nga nakakaroon sa gawa sa nasod na pwede kayo nga makapaminaw katropa sa to ang programa digikan sa buntag hangtod gabi. Pinagi sa to ang apps mga katropa, ang XFM Network Philippines mga katropa. Pwede kanya na-search sa inyo ang mga Play Store para nga ma-download. Free lang na mga katropa, walay bayad. Alas 8:20 na sa gabi. Sa ito mga nanay tatay karon nga naminaw, ano na ilang mga katropa, no, sa pag maintain. Mura pa na yung pinaka-importante mga katropa, no? Kaya ang puhuna na to ang lawas lang yun. Pinalan nga itong atimanon mga katropa, ito ang panglawas. Pinagi ka na sa pag-inom mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ilabi na katropa ito ang Santon Plus Gold. O kaning ito ang Santon Vitamin C. Kanantanan! Mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store Nationwide. Og sa to ang clinic mga katropa, no, available po ang ato ang mga produkto.

Samtang alas 8:20 na ng mga katropa sa gabi. Padayon na sanahan kay napay mga nindot yung mga sonata mga katropa, no? Ngayon yung madunggan dili lang sa XFM 107.1 Tagum City. Kao ba niya bon? Ang inyong angkol sa kakinan, Uncle Tuti.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw yung bataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon na kinig glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, musta na ka de sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
2: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

Yes, mga katropa, itong oras alas 8.37 na gyan sa gabi. True! Ah, grabe, gigka, true ba? Kanaan ko agili siya, mga katropa. Mauni siya ang true nga... Diligid pwede nga ma... Diligid tinuod. Kay true man, so tinuod gina siya, mga katropa. By the way, mga katropa, alas 8.37 na gyan sa gabi. Once again, maayong gabi sa tanan na itong mga suking tigpaminaw o mga suking mga sulid na ito nga mga katropa. Kung asa malapit karon maabot sa ito ang signal mga katropa na ito. Maayong gabi kaninyong tanan na nihapon na ba ang tanan? Ang ubang karon mga katropa no, karon pagyod nakauli sa ilang mga nagkadayang mga pamilya. Tungod kay busy kayo sa work mga katropa. Ang uban, no? Karong orasa, nag-kuan na. Nag-study pa. Ang uban nag-klase. Ang uban nag-higda-higda na mga katropa. Ang uban, no, nag-kuana. Ang uban nag-bukot na og habol. Oo. Kaya nagpalakpak. Ang uban po yung mga katropa na maupay pag-biyahe pa uli gikan sa trabaho. Sige lang. Amping-amping mo kanunay mga katropa sa pag sa ninyong ginapanghimo karon. Og kanunay nga himo ang background mga katropa ang mga programa sa XFM 107.1 na Tagum City mga katropa. Hindi kan buntag hantod gabi eh, no? Importante nga sulit katropa. Mayang gabi dahil kay 1607. Good evening. Pa-shout out Barangay Libwak, Tuguak, Bugo. Tigpaminaw Island Gardens sa Samal. Request og song Himayang Nahunlak si Estela. Estela Iyo og Julito Modilo og Bansi Family. Salamat sa pagbasa. Salamat kayo katropang 1607. Diri sa may Island Garden City of Samal. Huwag kang Queen pod. Naminaw ko rin si Queen. Mga katropa. Nag-tisngi ang. Mayang gabi kay Queen. Hello, baby Queen. Mayang gabi. Alas 8.40 mga katropa sa gabi. Panan sanahan kay... yun yung tantad eh mga katropa ha. Tangi ang musunod ng programa ang putahi sa gabi kauban ang si Cinderella mga katropa. Madunggan ninyo totood. Okay na itong programa mga katropa. Kinigbahina atod kaninyo sa Santon Plus Gold Premium D3 mga katropa o Santon Plus Coffee Mix. Kaning tanan mga katropa na produkto kini sa Yes to Health Incorporated. So ito mga kigsunan nga doon ay mga balatian, pwede kayo mo na mo, grabe, kadaghan magmo, ano eh. Pwede kayo mo na mumaintain mga katropa ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na katropa ka na itong Premium D3. Premium D3 o Santon Plus Gold o kaning Santon Vitamin C. Niya partner din ang kape no ang Santon Plus Coffee Mix kay healthy kay siya nga kape mga katropa. Wala siya laing hihatag sa imo kundi dili ang kaayuhan mga katropa. Nang pinaka nanambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix mga katropa nato. Og kinintanan. Mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy og Generica Drug Store nationwide. Og syempre available po din mga katropa sa to ang Yes to Health Clinic. Diri mismo sa siyudad sa Tagum, probinsya sa Davao del Norte mga katropa. Ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy available og anaa no nahimutang sa door 8 first floor sa M Central Building. Dool ra mga katropa sa Mr. DIY paliko sa Palingke, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City. Og doon na po mga katropa free check up and consultation. Unya ang atong schedule mga katropa. Nga makauban nimo or mahimamat nimo si Doc CJ ni Droda Miyerkules, Biyernes mga katropa, no? Kana nga adlaw bisitaa ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Kung usbon nimo tang diri sa door 8 for first floor
M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki mga katropa. Dito sa May Gante Road, Barangay Mahupo West, Tagum City, Davao del Norte. Alas 8.42, mo iskirdan ako mga katropa. O salamat kay sinyong pagpaminaw. Manudungga na ta mga katropa no, every Sunday night. Kauban ang inyong dili kaayo gwapo, dili kaayo matso nga angkol sa kanginan. Angkol Tuti, gyapon mga katropa no. Ay, lagbaliha kay basig maganahan nun niya ka ba. So, shout out sa to ang mga tanan nga mga katropa na to. Unsa man imo ang lingguwahe karon, Ilunggo ka man no, kun diin ka kapamati subong mayad nga gabi ya. Ano ka daw? Oh, ga tokong. Pungko-pungko, abaw. Tinami. Alam mo yung gabi ka ninyong tanan mga katropa. O ginainay na kong babay, salamat kasi ninyong tanan. Sunod Domingo po na po mga katropa. Dire lang yapon sa inyong paborito ng estasyon ng XFM 107.1 Tagum City. Ako Gusmon, kini ang inyong angkol sa kanginan, Angkol Tuti. Ayalag baliya kay basing maganahan ka. Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer po.
4: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
7: Zanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
11: Exciting!
12: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: the most requested track sa tuwang programa Putahe sa Gabi. That was Himayang Nahulak. Kauban po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version karong gabi una. Oh, live po sa Putahe sa Gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao and ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. I'm really happy nga kahit paano nga ka-oke-oke na gamay nga to ang tingog, no? Bumalik na rin sa medyo konting normal. Konting normal? Basta kayo nibalik na, kahit paano nibalik na gamay nga to ang tingog. So I'm really happy. Palapak pa eh. Wala pa di ay. Wala pa man di ay. Magramang gagyapon mo, piyok man. Welcome once again, baby, sa to ang programa. Karong gabi unang makauban ninyo hangtod alas 11 sa kagabi on. Kuyugan ka sa imuha mga emote-emote moments karong gabi una. Mag-play kita og mga kanta nga para gids imuha og mga kanta nga di para sa iya ha. Maghilak-hilak kita, magguyog-guyog kita, hangtod sa mukonfess na kas ako ah. Uunya taod-taod. O, basin isa ka sa mga makadaog sa to ang putahing egg scrambled egg. 150 pesos na po nga to ang jackpot price for tonight. Hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. And of course, hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Oh, dilag ni Bisor. May gabi ini ha. Si Double B. Ang buta ha, to si Double B. Hindi pa naman siya na ano eh. Besi siguro, besi. May gabi ibitaw, oy. Kuyugi ko ninyo once again. Ato ang official hotline number 0945-443-5869. Ug syempre nga to ang programa Putahe sa Gabi. Igipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa itong immune system. Ilabi na karon nga ulan-ulan. Mukalit ang init. Nga ulan na po. Naakitay Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para sa imuha. Para ginis imuha. Pampaligon sa imuhang immune system. Sa panahon karon kung breadwinner ka sa imuhang pamilya, dili ka pwede nga magluya, dili ka pwede nga magkasakit, o dili pwede nga mabigay ang imuhang lawas kay mag-unsa na lang yun ang imuhang pamilya kung ikaw wala na. Monang, prevention is always prevention is better than cure. O, always gina to ng timanan biha. Maunang kauban nimo sa pampahimsog sa imuhang immune system, sa imong kalawasan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit na po sa mga duol na XFM stations sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight. Seryoso naman kay kanay. Okay naman akong tingog. Pag-ugyapon, no? Pero ganina, niinom ako kaganina og daghan kayong luya. Oh, niinom ko ganina og daghan kayong luya. Basta kay niinom ko ganina. No. Ato ang Sir BB question, what if pwede pa di ay? Daghan kay ni siya mga ibig sabihin na to ang Sir BB question karong gabi una, no? What if pwede pa di mo magbalik? What if pwede pa di ay nga magbulag na lang mo? What if pwede pa di ay mukaon? What if pwede pa di ay mag-diet? Marami maka-overthink masata sa to ang Sir BB question karong gabi una, oy. Pero ang imuhang tubag karong gabi una, pwede rin kayo nimong ipadala sa kuha. Sa itong official hotline number once again, 0945-443-5869. O pwede po sa itong mga official Facebook pages, live kita karon. Ala, bakit? Nirename niyo na ba yun? Bulos ay bukid doon naman lagi ni. 101.7 XFM, Bukidnon. O, live kita din ha. di pwede ni mo i-change ning usa. Ako nang i-change ning usa ha. Okay, murag na mali gid taog ko andiri ug kanang pindiri a. Ay sabi, ay sabi, ay sabi. Live usab kita sa XFM Bukidno News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Ay, hindi pala live itong isa. Ano nangyari dito sa isa? Sige lang. Pwede po mo nga mag-react sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Martin Navarez Mangiran. Thank you! Salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, diha sa Hong Kong. May maayong gabi, Mami. Thank you! O, amping always, Mami, ha? Sa iyong pagpaningkamot din, ha, sa Hong Kong. Sa mga OFW nato nga naminaw karon ug nagtanaw sa to ang Facebook Live. Salamat, salamat, salamat, kaayo. Always be nga mag-amping, ha? Okay, layo, good be. Intawon mo sa inyo, ha, mga pamilya. Mara mag-amping, good kita kay saon na lang yun. Mahal na ba daw ma-hospital, diha? Marolinia Rans, mayang gabi po. Ha? Thank you! Salamat kaayo. Dili ni si Junlin Rans. Abin ako ka ng igago ni Junlin Rans. Monski, ano niyo? Kwerpo, may gabi diha. Si Ma'am Joy Pasita. O Marababon, may gabi po sa mga taga-Dapitan City. Thank you! May gabi. Di nakapagaw, mapagaw gihapon, Mons. Mapagaw pagamay. Si Althea Batumalaki Pontilias, may gabi po watching from Negros Oriental. Junlin Rans. Thank you! May gabi din ha sa imo. Pero bito, balikan na to ang Sir Bibi question ha. What if pwede pa di ay? O, daghang kitag mga dapat gina-consider aning term nga. Pwede pa di ay. Usahay mang good, o. Oh, kini mga ingun-aning mga panultihon, gikan kini siya sa mga usakat... Gikan kini siya sa usakataw nga grabe ang pagmahay-mahay sa kinabuhi. Kanagong ang iha mga what ifs na, what if pwede pa di ay ibalik ang ato ang kagahapon? Bitaw? What if, diba, Randy Santis, Artiaga Santis, what if pwede pa di ay mo mag-celebrate sa inyong mansari maski nga itong isang adlaw pag-ikuan? Gi-celebrate itong isang adlaw pag-i-celebrate itong Webes pa, niya, nalimot ka o greet sa iya, ha? Nag-away mo, wala mo nagtingganay, pag-block ninyo ang usag-usa, karon gi-unblock na ka? Pwede pa mo siguro mo mag-celebrate? Pwede mo mag-celebrate? Uy, diba? Basta hindi ay pwede-pwede ay mubawi, o. Oh. What if pwede-pwede ay? No? Ano naman na siya? Bawi-bawi lang man ang tao na siya, bebe. Bakit kayo ganyan? Ano lang good na? What if pwede-pwede ay nga? Oh, buhatan pa ninyo ang second chance nga kanang naging kamo. Ay, naku. Diba? Oh, diba pwede mo? Depende lang kinasa sa inyo, ha? Biko nga, dili po din kung anab ito, kabug ato ng inyo, ha, mga, you know, ang inyo, ha, mga pag-overthink, tiha. Di po din kung anab kabug at ang iya, hang sala, nga dos imo, ha? Then what if pwede po din ay mo magbalik? Uy, happy birthday din sa mga nag-celebrate silang birthday karon, ha? Happy birthday. Hope I hope you have a lot of birthdays to come. I also want to greet happy anniversary. Oh, sa mga nag-celebrate silang anniversary karong gabi una. Oh, sa mga nag-celebrate po sa ilaha mga monchery. Oh, palakpakan pod nato. Sa mga nag-celebrate silang mga monchery diha, imbita hapod me. Kamukha mo raman. Happy birthday sa kong iyan nga si Pauline anin yon nga nagselebrar karong adlaw. Happy birthday. Happy birthday po. Oo, sana healthy lang palagi. Tapos sa regaluhan ang imo ang kaugalingon sa to mga produkto sa Yes to Health. Kung gusto ka nga mohamis kag bonggang-bongga, Santon Plus Herbal Soap. Ay nako, speaking of, grabe ang panahon karon no. Tugnaw, grabe ka kusog ang hangin sa gawas ug ulan na pud ba? Ulan na pud. No? Wrong timing bagay kay nagmotor rami. Grabe mga basa gid mi ani ron. Good luck. Pero bitaw, sa mga magpartner karon ha, murag this is your moment kay tugnaw magid kay ang panahon. Ayaw kalimot na kung tugnaw ang panahon, kabalo na gid mo sa mga mahitabuan. Di na lang po na ako i-mention because that's rated SPG. Pero mostly sa mga magpartner din ha, o sa mga makapalig-on sa inyohang relasyon, ang paghatag sa satisfaction sa matag-usa. Pero unsay mabuhat nimo kun luya na ang imuhang tuhod? Oh! Hindi po yan pwede, be. Simple lang ang atuang tubag sa imuhang problema. Kinahanglan, healthy ang imuhang lifestyle. Nag-exercise ikaw. O kung pampaligon sa tuhod, nako be. Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, be, barato lang gidkain niya siya, ha? Tag 85 pesos lang po per capsule. Kapag ka ikaw pumakainom ana sa mga kalalakihan, duha or tulo kaadlaw nga mag-enjoy jud kas kagahi ana. No? Sa mga kababaihan, makapadungag usab kini og gana sa inyohang pakiglabing-labing sa inyohang partner. Maunang sa mga mag-partner din ha ang nag-struggle jud sa inyong kusog matag gabi, nag-struggle sa kusog og paghatag og satisfaction sa matag usa, pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot po nga aduna na kitay available sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Pagpila inyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sumakina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station, kada tubil ninyo sa ato ang gasolina moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag yulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo og maka-discount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Balik. Balik ta. Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Di jugo ga-update og oras ha sa mga nangutan na din ako kung unsay oras karon. Di jugo ga-update. Sorry ka all you. Wala, di lang ako trip. Diba? Maramangod gihapon nag-update sa inyo ha og oras. Wala naman siya oras sa imuha. Mag-update sa imuha og oras. Kada oras naman siguro mo gakuyog. Di naman na ninyo mabantayan. Diba? So di na lang ko mag-update. Kamu nalay panagna di ha. Ay nako baby. Ang atong oras by the way is gabi inamang gyud. So wala koy orasan. So kamu nalay silip din ha. Pero yes, ang ato ang programa karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Turbo Man Enhancer. And of course, to ang lamian kay nga kape, ang kape nga adunay glutathione and collagen. Makapanindot sa to ang panit, ato ang kutis, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Nakubi ka ni ato ang kape, aside sa kape na tambal pagyod, nindot kini siya ginainom sa mga panggabi ang duty. Kay usab, paghuman sa imuhang duty, iyahang i-regulate ang imuhang tulog instead of magka-insomnia ka. So, maunang, unsa pa yung gipaabot din haabi, pag-adto na sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, pwede usab sa South Star Drug, pwede usab sa The Generics Pharmacy, generica nationwide, or pwede po ikaw nga mag-place imuhang order via Shopee, Lazada, and TikTok sa toang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Balikan na to ang Sir BB question karong gabi una. What if pwede pa di ay? Kami bala. May gabi po kay Mami Josefina Tinambunan. Sa lahat po ng Tinambunan family, may gabi po da sa may Bugkaon, Lantapan. Rosalina Martin, mayang gabi eh. Thank you so much for always tuning in. Ay, mo first time na ako nakitaan si Ma'am Rosalina yun. Mayang gabi eh, ma'am. Salamat kayo. Si Romy Botlig, oh show, mayang gabi eh po. Naminaw may Dris, Dris may AOR, samtang nag-duty sa mabugnaong kagabion. Uy, mayang gabi eh po sa inyong area of responsibility. Thank you. Salamat yun kaayo ha. Gipili, gininyo ang ato ang Disney Princess. Makauban ninyo karong gabi una. Thank you, gid kaayo. Bahala ka ng sabak, gid kayo ta ha. Si Tristan Wyatt Gulay. Thank you, kaayo. Cinderella, naamoy drama karon. Wala si Double B, so live po tayo confession kita karong gabi una. So kung ganahan ka nga manawag sa tua, 0945-443-5869. Mao ka na siya nga to ang number na pwede ninyo tawagan karong gabi una. May gabi po kang Marjorie Mabawad Sugitarios. Thank you! May gabi, diha nak. Salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live. Hi po kang Jing Pegarido. Oh, God is good all the time. Thank you, Jing. Salamat po, Mami. Salamat na ikaw. Amping always po, Mami Jacqueline Labis. Diligid ka mo dapat mag-overthink, Mami, ha? Kasi you're so far away. Kumusta na yung weather condition din, ha, Ami? I believe murag tugnaw pa ron sa Hong Kong. Kasi pagkabalon na ho, kapag tugnaw na po ang laing dapit sa kalibutan, tugnaw na po ang Hong Kong. Sige lang, puhon-puhon kaya ma-experience na to din, ha, ang the whole new world. Gusto ko mabalik sa kuan dito sa sige ito dapat itong ganto ang baby Jack sa Disneyland. No, gusto ko mabalik sa Disneyland nga lahi na ang kaholdihan. Char lang.

Gani. Gusto ko mahilak karoon. Hindi na ako feel ako moment. Like gusto lang ko nga mag-chabaw. Ay, joke lang ha. Uy, joke lang ha. Pero ako na siyang ipalungog sa inyo. Kay ganahan kay kuwaning kanta. Actually, revive na ni siya daan eh. Pero ako lang na siyang ipalungog sa imo ha. Kay karoon, kabalo ko nga. Sa katugnaw sa panahon, ang gibati po di mga kasakit sa imong dughan, murag times 4. Anong ingana man ang imong gibati karon? Unsa man ning mong giagian diha? Oy, might as well imuha nang i-share imuhang problema din ha, abi. Basin na makatabang ta sa imuha. Ano lang ko, tawagi lang ko, 0945-443-5869. Once again ha, 0945-443-5869. Kaya basic ato alang pwedeng hisgutan ng imuhang problema din ha. Basi nga kinahanglan ni mo og ka-istorya. Basi na feeling mo nga ikaw na lang usa. O naaragin din mo ang Disney Princess Diri Ay. O along with our mga katropa nga naminaw karon, pwede gid kayo na to na siyang hisgutan. Di man ta pwede magtagay-tagay, mag-inom na lang ta og kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kani siya kay makapawala, gina siya sa kalaay sa imuhang gibati. Munang alin na din niya, inter na o, apili na ko, kuyugi na ko hangtod alas 11 sa kagabion. Para po sa to ang putahe sa gabi, idri gapon sa XFM Network Philippines. O syempre, inyuhang usap madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo, sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Once again, ha, 0945-443-5869. Tawagi ba'y ako niya, ha, sa latong live putahi confession. Ato ka na siyang hisgutan. Ato ka na siyang sulbaron. Ay lang din ang kwarta, ha? Kasi wala talaga akong pera talaga. Hindi ko yung pwedeng pag-usapan kapag wala akong pera. Hi! Lala po lang mga sakit sa dughan nga kanto. Pagka nilagi ang mutugtog lagi kay magsakit gud ako ang dughan ay. Gabi ato rin sa ato rin sugdan bi para paki pod oy. Asa sa dughan ani? Pasin bu ba? Asi kamo na bahala oy.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

grabe kayo ka sipat. Ako dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan natulog ka adlaw, nag-arang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskunta.
7: Ang imong bawon ng kwarta. Yata gana ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, pati na si, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha, yan okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adito.
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuod? Wala gyud?
10: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mo-adto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Mayong balita hatod nato sa El Leon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hihulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Leon Shell Mobility Station.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Leon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'i gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

0: Welcome po sa ito ang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic o sa mga manganakay din ha-aha o sa mga buntis nga naiplano nga magpa-prenatal check-up kundi kaya mga nakunya kulang mo sa budget. Nako, bisitaan po ninyo ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ano alam po mahimutang sa may corner Morena Street. Dili lamang po sa may barangay size Malaybalay City, Bukidnon. Pwede usabin nyo silang i-contact sa ilang official Facebook page. Pangitaan lang ang Mommy's Child Maternity Clinic. O kung maglisod mo, pwede rin po bumuan sa station. Kami nalang bahala magtultul sa imuha. Hi po, kang Rachelle Fuentes. May gabi, yung maulan nga gabi, madam ni Ulan, nag-idea sa gawas. Sao na lang kita ni Ron. Mga basa, kita bonggang-bongga, ani. Ay, may gabi po kang Vince Brian.
1: Thank you!
0: Yasa may barangay Linabo, Malaybalay City, Bukidnon. Ana siyang pagka-nice imong voice, crush kay nako imong voice. Pagaw-pagali ni. Masa na lang kang tinudon, taniba? May gabi niya si Moha Bray. Thank you so much imong pagpaminaw sa tuwang programa. Pilay edad ni mo karon, sis. Tik-atik pa ka, Arman. Nang char-char ni masking kabalo, nagod na siya. Balik-balik. Subscribe. Hi, kay Jeline Calungsod Simblante. May gabi din ha sa imuha. Hello po sa ako ang lalab na may gabi din ha. Amping per me, watching from Saudi Arabia. Oy, sa mga LDR ha. Stay strong lang yun. No? Palakpakan po natin yung mga LDR nga hangtod karon sila lang yun gihapon. O, bitaw, lahikid ba kayo ng ubang nga LDR kay... Na. Tapi tan aw barang tud nabay maganahan manawag ani niya taud-taud. 0945-443-5869. I had tan palain sa unahan. Ako usang ipaila-ila sa inyo ha nga tuang Putahe Confession.
2: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame. Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
2: Ang droga.
6: Ayaw, ima.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting!
0: Welcome sa Putahe Confession. 0945-443-5869 ang numero na pwede nimong tawagan karong gabi una kung gusto kang mag-confess. Pagawas kasi mong gibati, basin di ay pwede pa di ay no. Basin pwede pa di ay, nga gahilom-hilom lang ka din ha. Pero bitobi, kapag feeling ni mo nga ikaw na lang usaw niya, wala kay ka-istorya, ang atong Putahe Confession, imuhang makauban, alas 9 hangtod alas 11 sa kagabion, sa adlong Domingo hangtod sa adlong Huwebes. Pwede na ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869 kung nang inahanglan mo og tambag kanang tambag na dili lang gikan sa Quapo, syempre gikan pud sa mga Naminaw karon, gikan sa Visayas and sa Mindanao. Kung dili pud mo ganahan nga manawag o gusto pud ninyo nga ipabuhagay lang sa kahanginan ng inyo mga istorya, pwede rin ninyong ipadala sa atoang official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. At tulog man ni sila. Nadi ay oh, dahil lang di. Hello, maayong gabi eh. Hello po, maayong gabi eh. Tama ni eh. Tama ni mutubag, istudyahon oh eh. Ano si Kino? Kino? Sige, basta ka pag magtawag po mo sa kuabi, wangyo po ko sa inyo ha nga ka ng ayaw mo paminaw sa radyo kasi sometimes it's very delayed. Paminaw lang mo sa cellphone directly kay para magkasinabot yun ta. Tapos kung kusog kayo muhang radyo, might as well imuha gid ka na siyang hinayan. Okay, para din ko magproblema. Pero Bitobi, ato nito bagon ha. Hello, mayong gabi eh. Hello po, mayong gabi eh.
8: Hello.
0: Yes po, kinsa ni?
8: Si Mark ni.
0: Sino po?
8: Si Mark.
0: Tagasa po ikaw?
8: Tagatagong si Mark.
0: Mark ka karun. Manong?
8: Mark, lagi ko. Dili ko si Manong.
0: Pero, sure ba? Pag sure ba tao, ikaw si Mark? Kapareha mo, mag ka ng tingog sa kong Manong.
8: Kasi, ganahan mo ka ng Mark. Ikaw, ganahan ka ng Mark ng mga pangalan.
0: Binuang yun yung buhay. Nung ikaw, gininong ba? Diligan ikaw mo sulti sa mong tinulog ng ngalan gani ron kaya ako ganing ibaba ang cellphone awa.
8: Sige nilang, oy.
0: Noong, kumusta naman ka noong, oy?
8: Okay, maninusta ni Muday.
0: Uy, kumusta naman ang weather nato din ha? Ulan mali as tagom sa Madrid's bukid noon?
8: Dili na kayo karoon. Diha, determinating ulan sa Muday ha?
0: Yes, kaayo noong. Tugno ka ay dinong, gakuan ka lang, kapagpag dinong.
8: Dinong! Ang katog mo, dili naman na, bali yung kinama si Bibi niya.
0: Daminong, ang saman ako ikaalagad si Morong gabi una noong.
8: Kulay tati?
0: Wala. Mangita kung kuan ron ka ng basing na ay gusto nga mag-share silang topic din na agro, magkichismis na po ko.
8: Kuan mo, good day, kung saan ba niya ang tati?
0: Ngano'ng hinay mong kuan noong?
8: Ito, mag-chip mo, good day.
0: Ay, bantogra. Ako ni Kuskendri, aha. Sige daw, nung okay na.
8: Pulputo na kong tingog, day.
0: Dili man, nung. Okay naman.
8: Ah? Pantangit akong tingog, guwapo.
0: Guwapo, gili mong tingog, nung. Ay, dagan mailad si mong tingog, nung. Pagaw pa na, nung.
8: Oo, kan. Saan na tinudon?
0: Alam, nung.
8: Saan na tinudon?
0: Tinudon na ito ang lahi, nung. Masing pagaw-pagaw, tanong. Kaya, yung anig hapon itong mga tingog, nung. Ay, si Manong, uy. Babaan, mampuntag. Disney, lahi man akong kaka-feel if makadungog ko sa imo ang voice. Ay, batiyon man ko og kanang, batiyon ko og kaaniyag. Ha? O sa manjun, imong gusto sa imong kinabuhi, gusto ka maging lalaki? O gusto ka mahimong babae? Kaya kaaniyag, aniyag man ka. Tabukan ni Boy. May gabi, madam. Tawag ko usab. Taga Cebu ko. Magpagawas lang ko sa kong gibati. Sige, Dobby. Tawagin ko usab. Ay, nabuang. Sorry. Sige. Tawagin ko usab, ha? Texter 496. Ato nang ipagawas si mong gibati, Karol. Jason James Jarmin. Cute man di ay kakaroon pa ko kita si mong live. Wala, buang na. Hello kang Jason James Jarmin. Wala, oy, dili, oy. Okay na niya itong kagwapa, ha? Tama-tama na ni Jason. Ay, si Jason? Ikaw ba itong taga Cebu? Lagi taga Cebu. Si Jason James Jarmin, may gabi idiha. Salamat kay si mong pag-silip. Kadali sa to ang Facebook Live. Pero tama-tama na niya ito ang beauty, ha? Ngayon kayo pag-expect. Kasi masakitan na ka mag-expect ka mag-ingon-ingon. Tagwapo din, ha? Masakitan na puntaan ni... si EJ Potpot, may gabi diha sa imo, J.
1: Thank you!
0: Salamat kayo. Once again, tawagin ko balik ha. 0945-443-5869. Mga yung upasay lugamay sa kong tingog ha, kay medyo gakakarat. Kumakarat talaga siya. Dobby, ay, sama na, uy, mag-miss. Ala, kapuyan ba ako ano yung magsigitag tuba? Kanya inyo na pong ibaba, ay mo gaulaw ko doon. Dayon lang gud, dili lang gud ta magulaw-ulaw. Ayaw lang gud. Ayaw lang i-reveal imuhang pangalan kung maulaw ka. Hello, may gabi. Oy. Bakit taga-away yung mga bata diyan? Hello. Hello po, may gabi.
9: Oy.
10: May gabi.
0: May gabi po, kinsa ni palihog?
10: It is Sunday.
0: Ah.
10: Kumusta po?
0: Ay, kinsa...
10: May gabi po.
0: Ay, may gabi po. Kinsa ni palihog?
10: si Mike ni.
0: Sa mana Mike? Uy, gabarag. Gabarag lagi ka, Mike. Mike.
10: Yes, ma'am.
0: Taga sa ikaw. Taga-asa ka?
10: Taga-Cebu lang, ma'am.
0: Ah, taga-Cebu. Ngayon mo, ragdugay mo, nagkika makatubag sa kuwa. Okay, raka diha, Mike?
10: Okay, raka po, nasab na ako.
0: Aw. Oh, what happened? Murag asov na, murag later today, murag di naka-okay. Nga naman na. Okay, rabitaw ka. Ang sabi, naakoy, usam mo yung ikaalagad sa mo harun, Mike?
10: Karoon na pag ko naka-open sa akong sa cellphone, pwede na ako mag-greet lang.
0: Ay, sige po. Go ahead.
10: Greet lang ko sa TNT KBD Group. Pag sa akong... sa ako ang karon nga si Janet Zebroso.
0: Ang karon? Napay unya. Murag na kay plano ah.
10: Ha?
0: Murag na kay plano nga kambiyuan si Janet ah.
10: Wala ba may?
0: Aw, anak ba? May na magkasinab.
10: Na may future.
0: Ah, na future. Pero ang future ni mo si Janet Tenebroso lang yung gihapon.
10: Si Christine day. Oh, no.
0: Ayaw na to. Kay Minyo na to. Oh, Minyo naman to.
10: Joke. Naunhan, that joke.
0: Naunhan na magka-uwi.
10: Really?
0: Oh, really? Naunhan na ka. Sa pagkabalo na ako, wala na. Taken na siya.
10: Okay.
0: Oh, wala na ka. Ang future ni mo si Janet Tenebroso na lang. Oh, stick to one ba?
10: Wala na to, mamay.
0: Oh. Oh, wala na. Mabulag na mo?
10: Yeah.
0: Ni Janet?
10: Yeah.
0: Yang ano yung humanggi-greet?
10: Okay na mo. Nasa siyang kagahapon ko. Lahi ang karon.
0: Ah, lahi ang karon. Pero ikaw ba karon nagpangita baka agbag-o? Nga mumupuli kang Janet Tenebroso?
10: Pasa ko eh.
0: Ah, pasa ka. Ano man, daw, basing gusto pa ka makigbalik ni Janet?
10: Buyag.
0: Dili na pod ka?
10: Di sa.
0: Ah, daw, binya, murag hubog mo na ikakaroon lagi eh.
10: Wala pa, mamay.
0: Ah, wala pa.
10: Abag-abot na kawigan sa wife.
0: Ah, oh, sige. Pag-amping din ha, kaligo daan bago matulog ha.
10: Oh.
0: Sige, bye.
10: Sige, ma'am. Thanks, ma'am.
0: You're welcome. Si Janet pa igigreet niya, bulag na dito sila. Nung walagi ko kabalo nung ay, ikaw mangod nung gakiat ka mangod ya nung uing ano ka nung. Ah, bibi, dili ka tawag ni mo kay text lang ko maura bibi o sa hi Facebook ni mo sa bukid nun ba? Ha? Amot na mo Arman. Uy, naglibog na dyan ko ni mo Arman. Ay, kung unsaon ta kapag-entertain. Yes, kaayo ma'am, taga Cebu. Ka-remember, good ka ma'am, Cindy. Magpabuhagay, sad ko pohon sa kong love life story. Ay, sige. Ganahan kayo maminaw, Ana. Ay, ka nang kung naagaw may problema sa love life. Kaya maragdaya ako, expert. Hello, mind you be.
11: Hello, good evening.
0: Hi, sino po sila?
11: Vince Bryan, ma'am.
0: Sino po?
11: Si Vince Bryan sa Barangay Labo.
0: Ay, mind you be. Nanawag lagi ko, ay.
11: Oh, lagi ko agon daw eh. Pareho ko lagi ng kagtingaw doon sa radio eh.
0: Dili ni maguni.
11: Bago po nung katawag sa radio eh. Pwede kayo bag, propi na lang sweet kagtingaw eh. Grabe.
0: Wala, pagaw pa ni.
11: Pagaw pa rin ha?
0: Oh, pagaw pa ni. Dili pa ni ang original.
11: Di pagin lugar ang original. Unsa lagi ka ang original anak? Sobra siguro ka cute. Super cute na lang lugar.
0: Na, di na lugar ka manawag ana. Magkaimuanihin naging ka sa estasyon.
11: Di ana.
0: Dool rabihan ang linabod race malay-balay downtown.
11: Lagi dool ba bagay niya ugma? Di harapin ko magtrabaho.
0: Halag yun. Asa di ka na-assign diri?
11: Asa ka na? Haram mo ko dekatrabo. Di haram mo. Di haram ka naman. Lili rin niya.
0: Malili rin na mo? Asa ba na banda na malili, oy?
11: Lili yan, be.
0: So mulili na lugar ka, anis ako, Adri.
11: Wala man, hello?
0: Ah, nara ko, Adri, oy.
11: Ay, grabe. Abin ako, yung muna kong ibiyahan, my princess.
0: Ngano biyaan man ta kuno? Ngano biyaan wala lagyod. Oh, di ta ka biyaan oy, basta wala biyaay.
11: Magkuyog.
0: Maogani. Unsa may ikaalagad sa imong Ron Bray?
11: Ha?
0: Kasi ako ikaalagad sa imong Haron.
11: Ah, sa pagkakaroon wala man kay, wala mo greetings na siguro ko kay pagkakaroon being single mga kay giga wang karan.
0: Ah, wala pa kay uyab lugar.
11: Okay, sa akong pas para wala mga kuya na karelasyon ka, mga maayo mga karelasyon ka, pero tuligid siguro kami.
0: Tuligid ka mo, pero unsa man ang imong last ng relasyon, ikaw ba ang nagbinuang o siya?
11: Di man siguro nga ako matawag eh. Wala po ka binuang, tapos di man po ko cheater, di ba po ko loyal mo ko sa relasyon, pero kaso lang siguro, basig lagi siguro ko yung gusto, basig lahi na po yung gusto, ana.
0: Pila na ba yung edad ni Moron Bray?
11: Nana ko sa edad ko ng Samsung, mga 30 plus.
0: 30 plus? Pila mo ng plus?
11: It was just a number, pretty. Next.
0: Ha?
11: Ayan.
0: Isulti na lang.
11: Basig wala na yun, makagusto sa tuwa ni kay ma 30 plus.
0: Hoy, Ginoo ko ni mo, Bray, kabalo ba ka kung ako'y papilion? Mas kinahan ko lang ka ng mga nasa 30 plus na kay mga hamtong na kay na siyag pagunahuna. Kaya kung dito mangkog ka sa mga... kung dito mangkog ka sa mga ubos-ubos gamay, basig ikaw pa'y magmintinar.
11: Ako ikaw magastuan na.
0: Kurik. Muna i-reveal na ayaw ikaulo ng imuhang 30 plus kay murag pari-parihan na ginbaya ta.
11: Lagi ba? Sige, ako na lang i-reveal ang edad. Nalala ko sa edad yung
0: 35. Wow! Congratulations! 35 na ka ba?
11: Congratulations! 35! Happy na mag-40! Single ang yapon! Pastilad!
0: Ngano? Kay ngano ako 38? Single man kung gihapon ko lagi. Ngano man eh? Sige daw, be. Basing ang imong kastorya rapod ang imuhang future.
11: Doon ka ba na ito? Doon ka kayo yung padadalan niya niya ako. Di kayo maya buong saka na wala niya.
0: Dool-dool ragin ba yan niya mong lugar din eh. Na. Basta kung musaka ka din pagdala, og munay o ganang peanut butter ha.
11: Grabe, peanut butter munay.
0: Munay, peanut butter. Mara mo na akong ganahan, good.
11: Sa pag-iad.
0: Kana lang niya. Juice.
11: Kaling about sa part sa mga lalaki sa ang gusto sa kalalaki.
0: Ang gusto lang nila ako sa lalaki no, kanang dilig yun hilig magbinuang. Kanang seryoso lang yun. Oo.
11: Balag yun kay guwapo. Basta kay makasure ka nga ikaw rin, di ba?
0: Ay sus, ay, sa panahon ka rin magwapo o madili, magbinuang, manggigihapon.
11: At tawan ba, dili nang makakitalag chicks gani, lingi dahil.
0: Ikaw, dili man ka kamulingi sa lain.
11: Makalingi man ang taugon ko, anak ra.
0: Grabe po nang. Pagpagkabalo po
11: okay. Kanarap po, kaila po, lisod po, bulingi ko.
0: Alain man, lain man mo mga lalaki, kaya pag nagani mo sit-sit sa inyo ang mga gwapa ka, ayun, lingiun man dahil ninyo.
11: Malay ko ba, basing dahil na ituyo di ay. Basing ko ay.
0: Ngayon, lugarong number ni mo. Itong pag-insikuan ay. Nanapod ni si Brian, ilaro na butang Brian. Hi, Gang Harold Salang, watching from New Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Uy, may gabi di sa inyo, ha?
1: Thank you!
0: Julito Modelo. May gabi di, ha? May uyab na ka, ma'am. Ako single pa. Daghan na ta. Kapoy, maghihapon na nga na, uy. Wait, laro, ha? Unsa? Unsi? Single pa ka? Anong man? Papaliog pa play po sa paubaya. Aba. Paubaya si Janet Ribroso. Paubaya si Michael. Goodbye. Joker kay ka Michael ay. Ano si Michael bitaw? Pero bitaw, sige lang ha. Nasabtan na gid po na ako ng inyo ha, mga gipang bati-bati din ha, akaroon. Sa pagbalik po sa taong programa, o niya taod-taod, atong iparayo na nga to ang mga nasugdan. Sa mga mutawag gihapon, 0945-443-5869. Maghilak sa tabi. Pahila ko sa tamudaan, ha? Ikabalo ko sa kabugno sa panahon karoy. Kabalo ko nga ganahan kay ka nga maghilak. Mag-iuman naman siguro ni ganina, bibidyaw? Marg na... Sabi? Humana ni ganina? Wala pa. Wala pa, no? I-check mo nga ulit. Parang tapos na yun eh. Parang na-play ko na to. Unang kita pa lang sa'yo'y... sige, ikaw sa mag-type diha. Wala. Wala. Ah, so pwede na. Sige, sige. I-ex ko na lang to, ha? Sorry naman kasi akala ko kasi tapos na eh. Wala lang tayo. Bibi, cute gid ka og tingog lagi na ako'y istorya ni mo bahin sa yuta, Bibi. Gusto ka nga paliton sa akong igsuon, maura, Bibi. Sa buka niyo mong pangunta na. Masa may akong alam ng yuta, di man ko abogado. Alisi, kwan ba? Ikaw karoon na. Kusiun na ganti ka karoon. Dabi bitaw. Balik ko niya taod-taod, ha? Yung panghawa din, ha? Isigutan niya po na at totoo niya taod-taod lang yung mga problema. Di, ayaw lang ng mga yuta. Kaya ko kay Wakoy knows, ana. Hi, kang Leonilo Arambala. May gabi po. Sana... Hala, anong ginawa ko? Wait lang, ha? Sana daw mapanaginipan... Saan eh? Mapanaginipan. Mapanaginipan kita. Sige, magparamdam ko sa'yo, magdamgon. Ay, nako, B. Pag-emote sa mo diha, oi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zantone Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Mayong balita hatod nato sa LL Yon Shell Mobility Station. Kada tubil ninyo sa ato ang gasolina, moabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyag hulat sa kalidad nga produkto sa sartong presyo o maka-discount po mo. Bisita na sa LL Yon Shell Mobility Station.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: lang. Ayaw pa kanta, uy. Ulan og samot ron. Bito, B, welcome gihapon sa to ang programa, ha? Pila na lang yun kami minuto, B, mag, mga tug na ta. Kabalo kong gaduka na mo di, ha? Pero Bito, B, sa mga curious ka, ayo ha? O gusto makabalo sa naong Cinderella? Silipa po ninyo ito ang official Facebook page. Naamang ko kita'y Facebook blog na ka-live pag kita ka ron. 101.7 XFM Bukidnon. Mao ka na siya itong official Facebook page. Pero bawal manghinaway, ha? Alam mo, pag hinaway sa ko ang dagway kay, mao na gid ni. Ako proud kay ko niya kung nagwaya kay maski yun ani ni Ginoo ko. Makigsumpaki gid ni sa imo. Pero bitaw. Oy, sa mga ganahan gid ni ha ang magpabuhagay sa ilang mga gipangbati. Kung maulaw nga manawag, okay ra, kasabot ra ko. Pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. O, ibutang lang din ha ang imuhan. Putahay confession, care of Cinderella. Ako'y bahala sa imuha, bikabalo ko nga medyo bugat na gid kay na imuhang dughan. Ato na lang na siyang solusyonan. Basta kay pag-abot sa kwarta nga problema, dili ko makatabang ana ha. Basta mag-expect uroy ka. Para po sa mga gusto mo tawag, puhon-puhon, ugma, alas 9 to alas 11 kita, makauban nga po ninyo once again ang ito ang programang Putahe sa Gabi'i, gikan sa Domingo hangtod sa Huwebes, alas 9 hangtod alas 11 kagabi'on. Atong official hotline number 0945-443-5869. Ang atong programa inyuhang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Naku, bi, wala namang itay igong oras, no? Pasensya na, jud kaayo, pero muuli na ko kay marag mabasa. Jud ko sa rain, rain, go away, ani. Na-timing manggod kayo nga, nag-motor me. Lumbaan na, yung magpadagan, ani Ron. Good luck sa among sa bagay, may nagbitbitog asin. Pero basta kay good luck na lang yun. Pero bitaw, bi, pasensya na, jud kaayo, ha? Kay basig bitaw, Uga pa bito ka Disney, I see you nang eh. You see me na? Where did you see me? Where did you see me? Where did you saw me? Mukaw. Dili ha. Tama-tama aning ato ang kaanyag bito bi. Pero bita, wala na gid tayo oras bi, pasensya na jud kaayo. Sige lang ugma, bawi lang ta ugma ha. And hopefully ugma dili kayo magsige og ulan kay para makapadayon ta sa to ang mga gimbulo hatuan. Ito ang mga nasugdan o unta watay katapusan. Kita gihapon. Ay! Grabe na gid kayo na siya nga pagkuan, oy. Grabe na gid kayo na nga pagganang emote-emote. Sa ngayon na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Pagaw gihapon for 1 month na. Sige lang. Laban lang kita ani. Cinderella po! Para sa Putahe sa Gabi'i.
1: Init ba kaayo ang atong gabi'i? Kay ako, murag di pa gusto hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi'i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi'i sa programang Putahe sa Gabi'i. Putahe sa Gabi'i.

0: San Francisco and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natog kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan no? Kalihukan nato karon isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mogid ni usa sa pinakahinungdan nga din aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag no? Nagbabag sa dalan kining gitawag nato kwarta. Tinuod man gid mao gid ang realidad mga katropa. Tungod kay halos mataglihok nato ron no, nanginahanglan na gayud og kwarta or budget na. Apan mahitungod gayud sa atong panglawas no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe no, kung kaya ra nimo iadto sa atong klinika, why problema. Huwag ayaw ka na isipa ka na imong budget or kwarta na. Tungod kay kini ato gitawag magidning libreng serbisyo. Na? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog og masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayon sila in just 1 week, 2 weeks, na? Nasa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose no, sa ato ang naturopath clinic, para guide sa ato mga katropa nga diin na may budget or wala, basta't may problema sa pangkalusugan, welcome na welcome kamo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. Then daghan pa no nga diin na pwede gayud ninyo ma-avail kung kamo gayud mo visit sa atong klinika. Morning doc, asa dapit din diri jensan inyo clinic doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan na sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch dinis sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa tibuok kami na now. And then sa pagadian, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, dinha gayud sa Jensan. Apan ato mga produkto ha? So pa nasayod available sa tanang butika mga katropa ang ato agayong Yes to Health products, hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel and Premium D3 Coffee Mix, no, and then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre itong Vision X Plus, no? Available na mga katropas na ng butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic. Your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rin, nga diin na human ka mo na check up. O, kahilabi na nakita na to ang mga hinungdan nga nung adun ng kamoy sama niya na ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag na to free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check na to ang atong mga katropa. No? Samtang gina-explain na to sa ilahang diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat na ito na. May tag, pwede ba dok, manghulam o papel o ballpen? isulat na ako. Tungod kay bisa doon na gani kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mo kuan gyapon na makalimot gina kadugayan. Mas madaog gyapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mao na sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan. Balag atong agi, di kayong basa, basta musulat jud da. Na atong ginasulat mga katropa aron to niya na pagbuli na lang silang balay, di jud nila malimtan. No, kung unsay atong mga advices, ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot ha ang mga servisyo nga ginahatang sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingon niya na nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni ana, pwede gyud nato na matagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matudukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood ng pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag silib ito, nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay, o mo na ingon sa oban. Okay, importante, tinuod na maangkon gayod kining gitawag nato o kaayuhan. Mo na ha, panawagan sa tanan. Yes, to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita'y branches din sa Davao Region. Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic, ana kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mantina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo na malocate na. Shell Paul Building. Tanawara, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo hantod Bernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Noong adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa. Dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, ana kita sa public market na. O, naaraputas palingki mga katropa, no? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang naragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kabasig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang ni ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then, sulod na mo gamay, ikaw pat nga pultahan, mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gihapon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas, alas 9 sa buntag, hantad alas 5 gayod sa hapon. Ano na yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung ganong sarado man mudok pag Sabado. Sa radyo dyan ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dyan ta pag adlaw Sabado tungod kay mao ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And then rishon ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kauban usab ang adlaw Domingo. Busa para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o kaatong tabangan ang inyong lawas, kadin malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. alam kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana, ha? Sa mga gusto o buot gayon, mapadala sila mga mensahe, you can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-628-44. Atong hatagan unya o mga pagtagad na ang mga nagpadala o inyong mga ipadalang mga text messages and questions. No, pinagi sa Facebook Live and sa ito ang text line number. Balik kita mga katropa, human guys, sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health. Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
1: Romy Lacan.
0: Taga-asa ka, sir?
1: Yeah, correct.
0: Yeah, bago ka nandito din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
1: Kapala po mo, sakit ako ang piko.
0: Kailan po na ka-dugay, sir, nga din mong gipamate sa kamas?
1: Dugay-dugay na po. Ah,
0: ito ba ito eh? Uy, na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Katlaw. Kamusta yung pamina?
1: Nalang-arang naman po rin niya. Nawa na po lang sakit sa ulo. Sa pangliko.
0: Wow. So, buot masabot? Okay na yung ulo rin sir. Wala nang sakit.
1: Okay na yun.
0: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanan na hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musaway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
1: Ito ang testingan ko, sa tumaga, na nag-i-pratic ko nga po. Testingan nyo na ito, wakon mo nga sa ito.
0: Yes.
1: At yun itong testingan nyo.
0: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
1: Romy Lacan.
0: Ayan. From?
1: New Korea.
0: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na pag-iit kag tusog sa Gino, magpanawas ka rin pa rin.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Huwag kining orasa hatod kaninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Diin, kini ato ang santon na vitamin C mga katropa. Naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang santon vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Anong pwede mo na itong ginahimo, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ito ang santon vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdom sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi, ha? Og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din, ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Din grabing gamit sa utak na kay focus sa papers or any unsaman nga mga magimbuhaton. Din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available hang ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then syempre, katropang Alan Abayos, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayos, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. At ito mga katropa, sa tawag yung tawag ni ini pag hatag o pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pautana. Masigmang lodi, labi na kay kagahapon. Wala na ito hatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok nga no, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, magjaging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo mga katropa. Kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problemas kasing-kasing or problemas sa baga. Kani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa circulation na sudugo. No? So, inanglan ato ng maisa-isa, ma-pinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan o specific no, nga tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang texter. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan nga doon na dyan, gitawag na ito ga shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito ga fats or taba, no? Nga mga cellula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga cellula, di na sa circulation sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga di na mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuan, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito ga poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito ga diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na tuga pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na tuga poor blood circulation. And then especially kung adun ay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba kamong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usagayod ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kayo wala ginato makita tungkol kayo naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, an active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances. Sa sulod gayud, especially the toxin itself, mga katropa. So, para gayud sa atong texture, pag-inom sa Anton Plus Gold, the best kayo na, ha? Imo ang one capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. And then, ubani gayud, pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, i-mixarin muna, 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug asa tela ang pure nga juice mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kagtinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom diya pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Kaya ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kaya ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Bugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is, tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na na po'y insidente ni Tabo nga diin wala ta na sa'yo nung sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o runsa ba? Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon, makawalas problema ay nakopo, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So, imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayote juice gihapon. Okay, ang sayote juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa atuang blood circulation kining sayote. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day dako kayo nagtabang, no, para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ang atuang Premium D3, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc, maayong adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw nimo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia, no? So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. O, no? Gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to og near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to og eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagka-problema sa mata, mao gyud ang kakulangan og vitamin A or beta-carotene. no, mga bitamina o minerales nga gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon ang suplementasyon gamit gayud ang vitamin A. Dakong tabang sa mga kabayra to nga din adunay problema sa mata. Unsay ang angay inumon? Siyempre mo gayud ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayud kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. So, nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? O, pag-inom ana, available na sa tanang butika nga dol sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imuhang mata. Hindi na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. Paoban sagapong ninyo ang health consultant, CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban yung sagapong ako, mga katropa, sa programa The Secret of Health. Uga, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon, og magapahinomdom. Amping ang imong lawas, o ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. Paimbutag sa tanahan, and God bless us all.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: X-F-M. X-F-M.

0: Ora sobre tropa 6FM de Barrejón a les 4:33 de Sacamuntagon.
1: Ya de Caron Zagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning.
6: Pinawa.
5: Good morning.
7: Good morning!
4: Exciting Pilipinas!

0: pang utok ta ni mga katropag sa iyo, no? Pino! Ay, nako. Ala, ibot na po ang mga sana! Ito na lang gaungot ni na mga katropag! Sinaw kayo ni na, dili ng uno, ha? Ay, ato na welcome atong partner ko, mga tropa. Atong partner, mga tropa. Welcome, welcome, mga tropa. Sa balik siyang kadlaw na po, bay. Katropa nga, Master Inday, good morning!
1: Yes, good morning ni Mundang. Maulam sa tanay. Good morning, Mundang, katropang bong. O sa ito mga katropang karoon nga basa ka sa ilahang. Basa kay gataligsik. Ano, amping mo talan niya?
0: Gabasa.
1: Gabasa. Ibtala lang niyo niyo niya ang mga gisaksak niyo niya. Ang may drink pa kay tugnaw na kayo.
0: Kana mga lansan, gagihiktan sa pieces mo si Tiro.
1: Kana. Ay, maragarilin ko na, katropang bong. Kaya ako, this were the days. No? Inanasa na ito ang mga kuanon mga steeping sa una, oh, mga kanang kabantay day kana day kanang naka-try sa day kana niya labi na gyud og kanang na isuksok nito niya birabiraho ni mo tong kato kay plastic nga kan kato plastic nga nga banding pa plastic banding kay kadto kay okay kadto kay ni mo na og gagamit na kadto bagbong niya labi na may birabiraho ni mo na kay moloko.
0: Napanas malay karon.
1: Lama-lama na niya. Napanas. Na mga kwan design dito nga mga itik.
0: Nahinumdom ako nga kanang panahon nga masunugan ka, mabahaan ka, mao na ipang dahatag eh.
1: Oh, kadali iram la kayo.
0: Oh, niya pagkakuan mga duha lang ka bulan mo ana na.
1: Gitoyo man po na, kay gitoyo man po na katropang bong kay bisag wa mo nang utana para kay bugnaw ba kay ano niya syempre mapulmonya man kaso mo dala pug kag barangay o kay para mangayo na sa kag ayuda dito para pag mangay kag ayuda dito na man po na na naman po na kaning sentro na kananga ilaha
0: na na percentage
1: na percentage ba ana man na ay nako
0: dito welcome Master Inday tanini sa atong programa Exciting Pilipinas unsay gibati nimo karon nga murag alas 4
1: pagkas actually actually no di na ko matingala ni katrabang bong kay morning person man ta ay gika pagsugod pala na to ani atong trabaho na to gika naman ta alas 3 pa makita sa una oo ba kaninga na ana na tani para ay kanang hapon yun kay magsige jugo masipyat jugo ganang kwan magprograma ko hapon ma'am imbis may hapon may buntag yun ako ah
0: pero natin giingon si SM nga magbuhat ang programa sa alas 2, alas 4, ikaw daw mong dala.
2: Pino!
0: Kandaon!
1: Kandaon?
0: Oo, kandaon.
1: Ang maminaw na ito, anak, ang mga jatot pa.
0: Pino!
1: Bitaoy ka na nga. Basin dahil po. Ato na nga. Ato na lingkuran ka tropang bong.
0: Correct. Correction.
1: Yes, yes.
0: Oy! Ang atong amigo dito nga katong magsigig pa picture-picture sa nagway.
1: Kisa-kisa
0: pa. Nagagwapo ang person.
1: Oo, nagagwapo ang person.
0: Nagtanaw
1: dahil, nagtanaw dahil.
0: Basin dahil na.
1: Si Marlo. Shout out na sa mga taga, atong mga katropa niya sa Davao. Labi na si Marlo Flores niya. Itong amigo na to. Nagagwapo na rin ang person. Log, morning mo na, log!
0: Maayong,
1: maayong pag-buhot mo na, log, lalas mangga.
0: Tilaan ang cellphone rin na.
1: Kuya, biya kayo na, kaya mabukot biya na, magbukot biya na kapo, log. Maklaro, maklaro dito nga gasiga si Lalong.
0: Ah, gasiga cellphone, ang cellphone.
1: Kaya nagtanaw siya o ka ng mga...
0: Viva Max.
1: Dili, Viva Max. Dili, Viva Max na tropang bong. Ang kaya tanaw nga, ito ang original anak ng CEO.
0: Ano?
1: Kana, alo na yung tanaw. Ito nga, ikaw pala ang anak ng CEO, ha?
0: Relate, ma. Si Magga, gano'n? Murag. Murag, maamalik akong ginatanaw.
1: Maamalik, okay ba kung katropa mo, di ba? Katropang gap, oh? Matay mo rin, di balik yung kungay na. Ganahan ko kinanay nga ako ang manaw, ako ang mga forma kay. At least, di kayo latabang hanggang kay tag-utang ba? Oo, ano ba, no? Dili ni kayo latang nga lubong na rin kay sutang, no?
0: Naari, ay?
1: Oo, nagana kayo. So, ano? Makita ni mo, no? Pero, makatikas ko din yung kuhaan ka, Drobang Bong, kaning kamera.
0: Believe ko ni mo, no?
1: Ano ba? Ano ba?
0: Believe ko ni mo, kabisan o ga, daghan mga problema, daghan sa utang. Huwag yung kag-iuban ba ako itong?
1: Sa ano? Kanya, sa papi-ubano na nga, walang ibuhok, uba rin noon. Pero bongo cito yun ng laki ha. Hoy, sa mga biyahidor, karon ang mga biyahidor, ato ang mga kanang mga senior citizen, mga apuhan na to ron, mga uyuan nga kanang nalagay sa edad nga katrabagbong, kabantay ka, nga mumata na sagsayo, alas dos pag mata, gatakang na sa ilang mga abuhan.
0: Amin ang isang klaseng takang kayo rin.
1: Ay, depende.
0: Kung asa naman si Master, ang nagtakang.
1: Lay, man ang takang. Bebe, oras, alas 4:41 na dahi. Okay, ditotot naman.
0: Bitaw, ang kuan katropag Master, ang kagumuntago na ito karon.
1: Lingkod siya kay... Amin akong naglingkod ka kanina. Nagtindog niya kanina. Ay, kanong bumo tayo.
0: Bitaw, live kita karon Master ha, sa ato ga XFM 99.1 Mati City.
1: Uh-huh.
0: Og sempre baga katropa live usab kita diri sa XFM 107.1 Tagum City.
1: Kana mga katropa, diri nyo makakita no nga makita ninyo atong partner diri ron nga grabe kay dagar kay nagchat sa kuha. Uy, partner diri mo nag duty na pud kay balik dia Master. Classmate, ang classmate na pud mo ana ni kanang katropang Bog Algabri nga mosayaw. Hawak ko ang beat. Sayaw mo rin na siya. Hindi mo na siya masayaw. Ano
0: di ato na ta sa Birnes na. Birnes.
1: Pero nakita ang ginagalan niya. Naalala nga. Kung di mo na masayaw na si Bong Algabre. Siya. Sayaw mo nakita. Ako na kung adili ay. Isa nga. Ingnan na siya. Masayaw na siya. Bong. Kung saan mo na siya katropang Bong. Abu saya, baby. Ladies and gentlemen, ani ada. Baby, pakita. Grabe.
0: Master.
1: Ayaw kay ako katropang Bong. Dili kay ko, dili kay ko tig sayaw, baby. Dili kay ko nanu mi, tagay ko isa kapit. Dili kay ko.
0: Ani gresi ani.
1: Wa nga ni sayaw. Ayaw ba? Ay, palunga sa awas ba? Palunga, be. Mukha ninyo, eh. Ayaw po sige, kwan niya kay mga kwanta.
0: Ang dama.
1: Mag-restore ba tayo sa tulong? Sagot mo na. Sagot mo niya. Ayaw lagi ba? Ayaw ba? Buhanga niyo.
0: Sana si Larry. Sayaw na po ni Larry Sanyol.
1: Ayaw ba? Ayaw, be. Kusa magkagab? Ganun, magsige man yung kagpa-kwan-gab. Kamalo man yung kanyagab nga ako. Di naman yung kapukong ngayon ko mga style diri. Buhanga ninyo. Tama na ba? Ayaw lang. Ay, sis, gino. Ay, gay.
0: Di rin na tayo.
1: Di tabi, istorya tagtarong, be.
0: Bitaw, mga katropa, dasi kay si Master Inday, gumikan kay nakapangapi na siya, mga katropa, gamit atong Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, sakto. Diyo kaya
0: na yung makapasinaw, dyan siya.
1: Makapasinaw ang Santon Gold Coffee Mix akong ginainom. Nani siya, glutathione o collagen.
0: Ah, glutathione. So, glutathione.
1: Oh, glutathione. So, glutathione, ha? Cloyagen.
0: Kuya.
1: So, makita ninyo na, no? Makita ninyo, masakong itsura, di kayo, masag stress ka, pero pag mag-inom ka, okay na yung Santon Gold Coffee Mix, nindot kayo niya, imnani mo Santon Plus Gold, di, stress-free.
0: Stress-free. Sa ato pa, stress ka, pero may free mang stress.
1: Ah, stress-free. Libre mo sulod ang libre stress. Ana.
0: Bita, Master, ang ato masukin yung paminaw karon sa tiwag probinsya sa Davao del Norte. Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro. O Davao Occidental, mga kuan diha mga mga kababayan natin diyan.
1: Mga constituents ato diyan.
0: Constituents ha.
1: Ato diha sa Davao Occidental, Mindanao na sila diha. Labi Davao de Oro diha sa may crossing Gabi ug diha sa may Baklog, galanog-lanog diha ang ato ang
0: crossing Gabi dre.
1: Oh, lisod pag sa crossing Sharon nga nagbuwag naman na sila. Buwag naman sila sa Gabi si Sharon dito sa Crossing Gabi.
0: Misaoy.
1: Yeah,
0: this Misaoy. Crossing Gabi, Misaoy di ay. Ay, naiprutasan niya na pita.
1: Asa niya? Asa?
0: La Filipina.
1: Adi na mao diyan nga Crossing. Dito, Compostela ba?
0: Ah, Compostela. Ah, Gabi, Compostela. Dili, Misaoy. Korelia, Misaoy.
1: Sa inyo, Korelia, Misaoy. Lahi po na diya.
0: Ah, lahi po na diya.
1: Kaya ang Vice Mayor niya, ako may kagawa, bisawa ka na ko tana, si John.
0: Ah, John Nagumbay.
1: Si Pedro, pagaw, morning ni mo diya gaw, Vice.
0: Pero kaila siya ang agagaw mo?
1: Ah, kaila ko niya na niya, ko niya. Mas kapugwapo, kukamay na niya. Ano ba ka sa mga bulanon nga kuan man mo lamang magita?
0: Ah, siyempre.
1: Kasi siyempre, kay Puerto Rican, makunya ka na si, kaya si John, kaya si Vice. Bisaya, magandang naong kay Bukal Mana, taga-buhol Mana.
0: Puerto Rico.
1: Puerto Rican man ko.
0: Oh, Puerto Rican
1: ka. Nauna lang ko sa Puerto Rican, iwit lang sa akin, direct lang sa Rizal Tagum.
0: Sa ito pa, Puerto Rican ka siya Puerto Rico.
1: Ah, dili. Dili siya Puerto Rico. Kala siya, kala siya, kanang Perte.
0: Perte.
1: Ah, puerte. Puerte kachupa.
0: May ngontoron. Master, dire taron master.
1: Ah.
0: Ay, marag mo.
1: Gaw, dugay-dugay na naman naman nakita ko. Magani. Kasi magkita na tapon na. Butan kanya akong gagaw.
0: Ah, butan. Oh,
1: butan kanya. Oh. Abot lang sa inyo ang tanong. Pero ako, butan kanya na. Butan kanya na. Gaw. Ang gaw. Magasolina. Gaw. Kapait. Ang kay panulan na. Gaw.
0: Di ba maod eh. No maod
1: eh. Di ba ako lang mga close friend mo yan. Di ba kayo may inanaka. Kwan, bisaya na, pag-istorya, tag-tinoono niya eh. Kaya, malasumusta din, nag-isgut naman nun yung mga parinti. Wala na yung parinti ay dari, wala na yung kanisipta, wala ka nang buhay na pigdapig ni.
0: Wala na pigdapig
1: ni siya. Wala yung parinti ay, shoutout sa kikagaw niya, gaw! Ay, nako.
0: Bito, magandang paminaw, usap ka rin sa may...
1: Gihubak na, mo lagi na lagi.
0: Bug na ang biyahe.
1: Nasudipan, mga igala, nasudipan.
0: Bug na ang biyahe. May kulbaan ko kay hapit po kurmaanhing...
1: Hoy, nga naman, asa na eh?
0: Diya sa budbud bunawan.
1: Ah, bali, aksyon
0: po rin. Bangag na diha.
1: Aksyon na po rin kag highball, ha?
0: Namre, bangag diya sa budbud bunawan, napita, nga di kakabantay diha. Natunaw mo ko sa bangag ginoon sa dalan, karsada. Tinga ako, baw kong pugong, oy.
1: Aksyon ka kabalaka?
0: Aksyon kabalaka. Ito matay si Master. Mag-inusara ito si Master ito. Mag-kinaunsan eh.
1: Ayaw ko piyansa niya. Kay katul pa rin karoon. Lain ba niya akong lawas kaysa naman. Nabunog po ko niya sa may, kuan. Kaniya sa may hulsim. Lain ba kayo kung pabinaroon, ha? Pero sige lang, kahit naman tayo, sis the pain. Ah, warang okay ra.
0: Paspas lagi akong dagan bak 70 akong dagan, kusog-kusog na. Oh my god, kay napuggan pa nako, abi ro labay nako.
1: Dili bong. Kabalo man ko ni mo bong, ikaw ka tropang bong, di ka basta-basta. Namang kaya panipas.
0: Panipas. Mawita na nga ganawag si ide.
1: Ah, nagay panipas ha. Ala sige.
0: Okay, so mga katropa, doon na tayo 47 minuto sa malamay ganto sa oras alas 4 sa buntag mga katropa. Riga po sa itong pag-uubari at itong programag inyong tulmanon. Exciting Pilipinas! Ako may tropa inyong alala higalas kanginan kaupasab na ito karun!
1: Yes, Master Nathan Dini!
0: Exciting Pilipinas! Kaya itong pagpanag-uban mga katropa, hatong ka na itong gantos mga produkto mga tabang sa itong pagpaligon sa itong lawas ay kalibot mga katropa ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Kani Sanson Plus Coffee Mix, nindot ka ni mga tropa para sa itong magkabataan, gumikan kaya doon sa brain enhancer kini siya mga katropa. Kung ipasabot mga kaigsunan, kung isauna limtanon ka, karon mahimo ka mga katropa ang mawa na imong pagkalimtanon.
1: Dalir kay ka, labin ako ka, kuha ka ka nang dalir kay ka, magkalimot ka si mong naos mo asawa?
0: Inom na kape.
1: Imnan mo na kape. Okay. Uy, mga nga din, no? Karoon ko ka-realize nga. Kani yung asawa, mangtas, pinirikin. Na-remember, eh, noon. Na-remember na niyo mga mangtas, hindi kayo mo asawa.
0: Oh, permende ka latuson, no?
1: Permende ka latuson.
0: Hala, ikaw, tanan. Ikaw laba, ikaw lungag.
1: Mahala na siya nga. Mahala siya nga. Akong masugo din sa balay. Ako'y matuman. Ana man ang mga bana, isog kayo.
0: Mm-hmm.
1: Manya pag man, mayon din ang asawa. Maba! Manya ka, sukol na ka. Wala ko nakingon mo, sukol ko ni mo. Akong ingon, nga, ako ang sugo, ako ang tuman.
0: Maoy. Maoy tanan.
1: Ang dili ni Bungoso, manya akong buhaton.
0: Yan.
1: Ana man ang gaanak ko kagahe, Riday.
0: Gahe, Riday. Okay, si Juan. Naakaroon ang itong taga YouTuber to.
1: Isama,
0: isang basaho na.
1: Magsama, ipasaha ko nun, abe.
0: Si Wilma de Soyo Fuentes, diri sa may Kuwait.
1: Kuyaw na kayo mga followers dyan. Naaday kayo mga inaana ang mga followers dyan. Pag-abroad. Takdan kang Kuya Hilin, ha? Kuya Hilin, style mo, ha?
0: Taga-salvation panabon, eh.
1: Ha?
0: Taga-salvation panabon siya. O niya, mausan niya siya nag-donate o katong naipanawagan rin ni katropang Arnel o katong wheelchair.
1: Adilin mo na, babae na?
0: Babae, eh.
1: Babae na.
0: O Wilma.
1: Wilma. Doon kayo naman, ha? Nga, kaila ba? Doon kayo naman kailala.
0: Mag-una-una pa silang totoo, Gabs.
1: Ah. Ayaw niya na pala na si Gabs niya kay... Para may pagsugod anak niya. Bubaon.
0: Ma-intonsis.
1: May matlagay. Dago-dago na itong mga anak. Hindi na nakanahan. Muli na nakanahapon. Kas kay mamasay. Kanaya motor. Ano man na-restro? Ma-restro ko nakahan.
0: Good morning, Sir Bong og Master Inday Tanini. Unsa may nindot pangalan tandem ninyong duha?
1: Ah, kisama?
0: Mao gyapon Wilma.
1: Wilma, kay istoryahan ay mag-istoryahan ay mo ni Bung Algabre kay parates magkasinabot mo Wilm.
0: Ayos ko, sa wala.
1: Ah?
0: Sa wala, mayroon. Wala, mayroon. Ano lang?
1: Kuyawa. Grabe, ay, 7,000 live viewers sa manita. Ano bang bong?
0: Mao gani.
1: Oh?
0: O niya, si Ma'am Philly Feliciano. Good morning, Ma'am. Dirik ka ron sa may Mawab.
1: Oo, si Ma'am Philly.
0: O niya, nagkatawa ko na minaw ninyo samtang nagplansa. O, si Wilma. Ba,
1: sa yuhan. Taka-kuwete na si Wilma.
0: Taka-kuwete.
1: Dugay na mo. Dugay na din mo anang friend na ni Wilma.
0: Dugay na kayo ng friend nila na. So, kapag

0: Ano ni, dito man din sa kwan, pero salamat kay mama.
1: Taga kwan man, ano na sa abroad ka po ni?
0: Ah, abroad din si Ma'am Liam Manalay. Amigo na to ni.
1: Abroad din
0: si Ma'am. Na to ni kay sipre. Ana man ta mga kwan beta, mga friendly user beta. Ah, Ma'am Liam. Good morning, Ma'am Liam. Ah, my morning ni Ma'am Liam sa imong mga bana, sa imong mga anak. Ah, good morning. Asa man ning lugar ni si Ma'am Liam?
1: Ah, abroad na sa Davao.
0: Ah, abroad, ah, abroad din sa Davao ni. 12,000 live viewers ta mga katropa no. Nagtanaw sa tuang programa Exciting Pilipinas.
1: Dapo ni si Ben sa ACD. Good morning. O kang Erlinda Lariosa Kelio Verga.
0: Yan, aba, good aba, aba, aba, aba.
1: Aga po na diyan. Nagli-li lang. Wala mahatag mensahe. Hatag po nung mensahe.
0: Is watching kita, lang. Watching lang.
1: Watching.
0: Ito lang yung po lang itimbayan.
1: O naapod rin sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page sa to. Naapod yung nagli-li din hey, mga katropa. Sila si Rex nga Halalon. Naapod rin si Bringdang Bisin. O inguman si Kabiltis
0: George. Ah, Dato, mayong buntag
1: na
0: Dato.
1: Mag-ibita na. Ihawan na ka ni Pato diha.
0: Ako, Dato, saltiya, daga Dato. Ako, pobre mo dyan ko. Ikaw, Dato, mo dyan ka. Pero may kaga, kuan na ka. Panahon tako. Bahan ako dyan ko diha yan.
1: Oh, mag-ihaw din nagpato.
0: Musampa, mga itag sinumbagay. Kala pang kaon. I'm just joking, seriously.
1: Ibagak, mga katan, Master. Alright, mga katropa. Doon na kita kumrinta. 54 minutos na milabay. Ang oras, alas 4 sa buntag, mga katropa. Tangis itong pagbalik, mga kaigsunan. Ang mga balita usab nga ato badungog karon sa nagkadaiyang mga lugar sa atong Davao region ug sempre diri pa sa mga tropa sa ato ga isla sa Mindanao ang mga XFM Mindanao reports nato.
0: Aba, oh, na yung mga
1: ato paborito ni mga reporters.
0: Mga reporters gibingaw na ko ni Junji Librias.
1: Si
0: Ali Vicente, man ako mga idol ang diha sa kwan ug si Desk Bukidnon sila. Hanilo Tabios,
1: si Rostom Villafranca.
0: Kana man ako mga amigo diha.
1: Pero kan Jonathan Lee Soriano ka gimingaw.
0: Kani si Jonathan Lee Soriano kay kuya man kay na ay, di nato na gara-gara kay kuya ba kambal ba na ni Manny Piñol.
1: De drug test pa lang ito, ano? Kung i-drug test to?
0: I-drug test to.
1: Positive to.
0: Pasado gito siya. Pasado gito siya.
1: Pasado, kay halos gadaan lang. Kuyo ko ka ng bybass.
0: Kaya ito si Jonathan. Tan, morning mo na, Tan. Okay, siyempre, ito ang station manager niya nga. Guwapa kayo. Ang kay mamords kay kanang lul kay lul ba lul kamo lang siya lul lingin og lawas no si man
1: lul lawas ni
0: si station manager Marie Codino. Grabe gid lagi kay lagi
1: unya
0: che
1: unya nagkuantaw ra nagatiman siyang bibi
0: ha tadlawon man dili to ron dili to nato dire ron
1: tuaro to dito
0: ah okay sige
1: tuaro man dito di man tigulit dre
0: ah mo ba
1: ulit lang naganahan.
0: Siyempre, anak man na. Oy, si Tristan. Tristan Gulay. Good morning, mga morning boys. Salamat kayo mo lang. Okay, sige.
1: Kadiyot lang, Master. Ato sa ibalik sa Master Control. Gumikan kayang oras na to. Alas 4.56 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit
7: sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus

0: gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Balita Nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: I kinda like you. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi, kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik tayo mga katrupa sa itong pagkaguban. Magkakaigsoran, samtang 5 minutos, malawi oras, alas 5 sa buntag. Ayan, matupan ni Aki Rodolfo Gana Sumatra matupad ini kulba ni
5: aya aba kulba para kay nakakita og diling nato klaruhan ali aksi pala si
8: Aki Sumatra ba
5: Aki is asi sino no lalay tong taga kwanto tong teknisyan
8: dili Nuno Sumatra ba kato ba si Aki ba kato photographer nga announcer sa Dabaw
5: si Aki
8: tumataas mo
5: oh di basta si Nuno
8: nila kuwang pero lami gyapon
5: grabe na si Nuno. No, grabe kaya si Dono. Hindi ba sa basa? Kada presko na ni si Lupin dala?
8: Oh, na. Kao ba na Tomas?
5: Kao sila Tomas.
8: Kao ba na Rini Arias?
5: Sila na sila. Si katong si taga Dika gani.
8: Kisang taga Dika?
5: Katong purang insik ba? Kalimutan ko ato nila eh.
8: Kisang murag insik? Murag insik si Richie Nalagon?
5: Lahat ito si Bro Richie. Kaya parehas na may hindi man ito, magkalo-kalo man ito.
8: Magkalo man ito. Cowboy man ito, cowboy.
5: Cowboy.
8: Cowboy. Meta bro. Kang bro Richie Nalagon. Good morning ya bro. O gato kang Adeline Argonza. Good morning ya. Rikaron sa may Proxix Mamakaw Kapalong Davao de Lorte. May buntag rin tanan diha. Alright mga katropa, balik ka punta sa itong panagoban. Gawa man ito mangundang mga kaigsaunan.
5: Wala. Grabe po na mangundang ha.
8: Nagsugod pamanta sa atong mga balita. Yon, alas 5:06 naman di ay mga katropa rin kapon sa itong panahon. Pero wala na, hayang na kayo itong kapalibot mga katropa. Karong kapanahon na, bisag wala pa mo kuha ng adlaw, wala pa na ito makitiri. Pero hayang na kayo mga kaigsaunan.
5: Yes, baba kayo.
8: Grabe, murang pulmon.
5: Dali pa kayo pulmon, walang first quarter. Ay katawa niya to.
8: Beto, di sa maglangan, mga katropa, ito sa toon si katropa Narsano na, pamilya, kadiot lang master, ito sa basahoning na sa kuan na itong Facebook page. Basi makabasa ka niya?
5: Nang basa din ko, alam pa sila rin, grabe kayo, anay nang nag-message sa kuan rin, alam pa si, kasi ma'am ni Tabali Rosa na, taga Turil.
8: At Turil?
5: Niya, alam siya nga, suroy din sa Turil. Kamu ni ako ani
8: taga Turil
5: aba
8: gikan ko sa mate
5: sa Turil okay So ada si Alfredo Hikali po nagtanaw sa satu dia di
8: basa basa. Sa Sydney, Australia.
5: Og si Nita Baldirosa ba. Oh. Aso ba gid nagduha ni ang tanaw niya nga si kisama ni siya. Enrique Rick, shout out
8: good, good Enrique Rick.
5: Enrique Rick, aba salamat kay good morning katropa from Apokon nagkuyog na jud ang mga kanahan na mo sa tagyod ko kalingan aba
8: kaedad ra niya
5: kaedad ra niya kaedad
8: kaedad kay 1972 po nina tao nina tawhana
5: na mga gani gani
8: na ikaw 19
5: tama
8: 19 gani
5: 19 and a half
8: Hindi ka mahibawaan bang ang anak mong edad ba? Kaya wak mong uban ang tawan. Kami ipang uban ang tawan.
5: Ana maginan siya. Ana maginan si Bla. Shout out pa rin naminaw ko rin Master sa Samal. Kau ba ng kakumbana? IB Joy Loriga. Aba, salamat kay Samal.
8: Samal.
5: Tagababak.
8: Island Garden City of Samal. O, di report sa atong Facebook page sa katropa ng katropang Arnel Cortez Bato pa si Rick sa Halalon. Mati na pagsubay, nagsubaybay yun ko sa inyong love kay idol na nako si Arnel Cortez. Wow!
5: Aba!
8: Si Ma'am Josephine nga Palconete, di rekanon sa Kapalo, may buntag ni mo niya. Ma'am,
5: uy, iusa ka niya sa kong amigo nga itong napanaw na si John Palconete.
8: Palcone man to.
5: Ha? Kasi pangalan na niya, maglalis kita niya.
8: Palconete,
5: Palconete. Palconete na. Kwanto ka nang dati itong nanerbisyo. Taga-Kapalong ito, basi parinti na nila.
8: Kaila siguro niya, kay
5: Kapalong. Si John Palconete. Dipunto, kasilingan na mo sa Inichibangkal.
8: Ah, kay Kwan, si Josephine, si Bunga, si Alviron Palconete.
5: Mm.
8: Oh, good morning, Sir Bong. Happy Monday from Kapalong, Davao del Norte. Yun.
5: Mm-hmm.
8: O, kisa pa ba ni Uban Rica? Ato, saan kung ano ni kay usapan na ito, idabato ni mga reports. Napod rin si Salome nga Manalay Kabasawan. Okay.
5: Mm-hmm.
8: O kang Arturo nga Panso, nga rin usap kay... Okay, humana. Maraga nakumplito rin yun ako. O niya, dari sa pika sa itong YouTube. Katawa man rin. Katawa man si Master Indy Tarini. Kay lunes na lunes ko no. Ang tingo ko ng Master Indy Tarini. Mura ko nung hangover.
5: Ano bang kayo? Tama ragod. Tama ragod.
8: Why tinod na ay, ma'am? No, mo tinod on si Master
5: Indy. Ayaw, ma'am. Kay nagmamam ra ko oga santo na gold copy mix.
8: Kana. Kay mo tinod on ganay si Master Indy Tarini. Mudawat rabanig ka ng kwarta sa Kuwait.
5: Depende.
8: Pinisabot. Okay, Master. Naka-standby ni si Katropang Darsan yun.
5: Bebe.
8: Kung saan yung report, Master?
5: Okay, so, Madi. Yilo, magulibok. Ikaw may tirada niya mo.
8: Uswan niya yung punti mo.
5: Karoon na inyo ang punti niya. Kay yilo niya maglaro.
8: Ano yilo mo niya, Madi?
5: Amo, di mo ay. Nag-sit mo na niya. Ikaw may nag-sit na niya. Nibong, bitaw ko.
8: Dito sa kwan, di mo lang.
5: Mukha niya. Surya niya, may nag-gab ko niya. Pasun na sila si Hilar. Kaya yung lakantang na na.
8: Oh, man naman siya kape.
5: Ah, man naman siya.
8: Oh, pasi matukan.
5: Okay.
8: Pagbutang o ga... Volt locker alarm system o gas CCTV sa mga establisimento gisugyot karon sa Tagum City Police Station. Katropas balita, katropang Lar Sanyol, katropang Lar, go ahead katropang Lar.
0: Live report. Giawhag ni Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahand ang mga nag-iaw tindahan sa Jackman's Tagum nga magbutang og volt locker, alarm system og CCTV cameras sulod sila mga establishmento kung gikinhanglan aron dili basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong butang pananglit masulod sa mga kawatan og aron sa direkta makaresponde ang kapulisan.
3: Wherein dito ibutang-unta nila ang ilang halin, ilang mga mamahalong nga tinda, ilak nila para at least man lang kung masulod, in case nga masulod man lang, dili basta-basta dayon ma-open. So siguro sa mga delayed nga time, ma-responan na nato sa ito ang kapulisan.
0: Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, dakong tabang matod ba ang vault locker, nga tipigan silang di kandidat nga butang, o halin, kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa tindahan, sanglit lisod kining ablihan, tungod sa kombinasyon, dakong tabang usab matod ba ang alarm system, aron mag-responde ang kapulisan sa saktong lokasyon, sa giransak ang gamalay, samtang ang CCTV, kinahanglan matod pang irehistro sa Project CCTV 123, nga programa sa kapulisan, sang panalit ako kining tabang sa pag-ila sa mga responsable panalit makaikyas.
3: Kailangan yun nato siya na require sa all establishment na magkaroon ng CCTV. I-enroll po nato din sa atong programa sa atuang provincial director yung CCTV 123.
0: Nagugat ang pahinomdom ni Colonel Bahand human sa insidente sa paglungkap sa iPhone Store sa Bris District magugpais Tagum City niya doon Hulyo 24 sa kadlaon. Din yan wala man nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone.
3: Actually, during sa atuang pag-ocular sa maong hitabo, no, na amata dito, so nakita nato ang lapses po sa Tagiya na even wala man lang sila bolt, safety bolt.
0: Di pasabot-sab di bahan ng kinahanglan nila ang kooperasyon sa publiko, bato kriminalidad, pinagi sa pag-report, paghatag og impormasyon, o pagsunod sila mga pahimangno, sanglit dili makabot ang pagmintira sa kalina og hapsay kung dili mo kooperar ang komunidad.
3: Dapat na sila itong alarm system nga kung masulod to diha, at least mo alarm diri sa ato sa police station, mora og bangko ba, para marespondihan din nato ang maong mga insidente kay...
0: Og pulis rosab ang bantayan sa mga datoang tao. Giklaro sab niya nga 24/7 adunay pulis sa Tagum nga nagapatrol. Gitagad sab gibugaton sa opisyal nga nakatawang ang gimuntar nga CCTV sa giransa ka iPhone Store sa Tagum City nga na-identify ang tulo ka mga suspitsado. Dinduhan ini magsuon nga taga Marawi City, samtang ang usa taga Pasay City. Gikumpirma sab sa HP nga konektado ang pagransak sa iPhone Store sa Turil og Tagum City. Samtang nagparayon pang ilang dokumentasyon sa mga insidente aron pormal nga mapasakahan kaso ang mga suspek nga parayon pang gipangita. Walang ipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
8: Thank you so much, Katropang Lars Anyol, sa detalye sa mga report. Uy, pakibasa daw kaya kani master. Basa daw din na master ang
5: Asa?
8: Kanang night chat si kwa si Dato Jerry.
5: Dato Jerry di man ang sa mani ako adiri nga di man ni mga kwan. Niwang pa ang pato karon maghito na lang ta kay tambok pun. Aba. Dato Jerry, kami Dato Jerry, everything is fine. Everything is all right.
8: Sato pa paabot lang kanus sa kamo at pantoon.
5: Sige lang Dato kay kining atong palagsabot kani gidagam mo yung saksi. Ato ning dadon si katropang Bong Algabrilla onya padalon nato ni Jack Silipin sa SM.
8: Padalon po nato katong pareho ni mag-ulo.
5: Unsa man katong magbukarang pa kwan kaning hito?
8: O katong si Kidibo na ba? Katuwa man doon, naminaw man doon.
5: Si Bro Kid, di na basta-basta si Bro Kid. Gay, ulo palang anadana, ulam na.
8: Di ba gaki?
5: Di basta-basta na, di basta-basta, Kidibo na, naminaw di ka.
8: Pero mina, mura rin si pari Inday Karing Pepe. Minaw niya po na, Pepe!
5: Aba?
8: Kung pari niya po na nimos paring Pepe.
5: Salamat kayo wala, Inday Karing.
8: Inday Karing? Parihon yung magtingog.
5: O, gani.
8: Gisundo niya ka, idol niya kayo kaniya.
5: Salamat kayo upon kay ako na masamay nana ato na appreciate na kay talagsaon na nga mga elemento kay kada si Dekaring rare kay na nga pagkatao na talagsaon kay kuan ba ka nang naay mo gawasan ng parehag naong na 30 years pag mo gawas rare kayo
8: oy talagsaon sa o kadiyot lang master kay napoy tagadabaw stand by
5: wa man ka nag-ingon nga na ada kanina ra kasi ipapasudlo na nato na
8: SFM Dabaw na stand by
5: sa si katropang Marvin.
8: Dili, si Katropang Jubit Espanyol.
5: Aba! Dagay pag lamoy po'y ana.
8: XFM Dabaw daw, lakip nga gipasidunggan sa 11RCDG.
5: Mm-hmm.
8: Okay. At sa dawato ang kompletong detalye ngayon, manukad mga tropa, gika ni Katropang Jubit Espanyol. Katropang Jubit!
1: Live report!
9: Nalakip ang XFM News Davao sa mga partner og stakeholder awardees sa 11th Regional Community Defense Group kun 11RCDG ato sa kasaulugan sa ika-47th founding anniversary nga personal nga gitambungan ni Reserve Command Philippine Army Commander Major General Ronald Jess Alcudia nitong Hulyo 11 ning tuig sa Camp San Gabriel Mintal, Davao City. Personal sub nga gidawat sa XFM News team ang maong pasidungog kinsa dugay nang naging tambayayong sa lain-laing sektor sa komunidad sa pagpalapad sa mga impormasyon ug mga programa sa Armed Forces of the Philippines ug sa Reserve Force. Matod ni 11RCDG Group Commander Colonel Calixto D. Cadano Jr. ang paghatag sa mga pasidungog kabahin sa ilang pagpasalamat sa mga organisasyon ug individual nga naghatag og suporta sa mga kalihukan, proyekto ug programa sa 11RCDG sulod sa milabayng tuig. Dugang panini nga ang kalampusan sa ilang mga inisyatiba resulta sa panaghiusa og kooperasyon sa mga partner agencies, stakeholders ug media organizations nga nagtabang sa paghatod sa impormasyon ngadto sa publiko. Gipasiyog da sab ni Colonel Cadano nga dunay dakong papel ang media sa pag-edukar sa komunidad ug pagpaligon sa pagsalig sa publiko pinaagi sa paghatag og husto, patas ug responsableng impormasyon mahitungod sa mga kalihukan sa militar ug sa reserve force. Samtang gipasalamatan na sab ni Major General Alcudia ang tanang partners ug stakeholders sa ilang padayon nga suporta sa mga programa sa Reserve Command ug sa Philippine Army. Gilauman nga magpadayon ug mas mapalapad pa ang panag-uban tali sa 11 RCDG ug sa mga partner organizations, lakip na ang media sector aron mas mapaligo na mga programa nga nagtumong sa kalinaw, kaandam sa kalamidad, patriotism ug pagserbisyo sa katawhan sa mga umaabot pang katuigan. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
8: May kasama sa katropa ka Juvet Espanyol sa detalye sa Bogor Report, mga katropa. O, congratulations na XFM. Deserve kay grabe mangoy ko yung mga balita, mga katropa ng taga-XFM.
5: Hindi basta-basta na. Kung yung kagmangoy ko yan, grabe kayo ng mga taga-XFM.
8: Kuy-kuy, magdila magani.
5: Asa pa man dahi.
8: Tilaan mga balita.
5: Klaruana, ha?
8: Gikan sa pinakagamay balita, hantos pinakadako, tilaan.
5: Yes, indeed.
8: Tilaan magani ni kuha ng cellphone niya. Marlo.
5: Kamu rin ang ingon na. Ako yung damay-damay na.
8: Bread! Bito, sorry, Brad.
5: Sorry, Brad. Alo, morning ni mo na alo. Ayaw ko ilabot na alo. Sila rin ang nagkuhan na alo, ha?
8: Hindi, kay... Tungod sa iyang kakuan ba kanaon si tawag kanang naasitan aon mga kapaw sa ay nagtuos yang ang iyang gitilaan ang gikaon sus pagko ang cellphone mo na niya ha. Workshop alang kini sa mga kabatanunan. Katropas balita, katropang Anali Borhagi kan sa XFM Davao.
10: Live report. Nagpahigayon og usa ka adlaw nga media literacy workshop ang XFM News Davao nga nagtutok sa news writing, responsible social media posting og fact checking alang sa 12 ka mga kabatan-unan gikan sa Indangan Seventh-day Adventist Church. Atol sa workshop, gipaambit sa mga miyembro sa XFM News team ang mga batakang prinsipyo sa pagsulat og balita, husto nga paggamit sa social media ug ang pamaagi sa pag-ila og paglikay sa mga sayop og dili beripikadong impormasyon nga nagkatag sa online platform. Tumong sa maong kalihukan nga mapalambo ang media literacy sa mga partisipante ug masabtan nila ang importansya sa responsableng pagkuha, pagproseso ug pagpaambit sa impormasyon ilabi na sa panahon sa digital media. Matud ni XFM Davao News Anchor, katropang Juvet Espanyol, importante nga masugdan sa kabatan-unan ang pagkat-on sa husto nga pamatasan sa media aron mahimong responsable nga komunikador ug makatabang sa pagbatok sa misinformation ug fake news sa ilang komunidad. Mga katropa, aron healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
8: Yes, salamat katropang Anali Borja.
5: Yes, Analin Borja. Actually, na-meet na nato din si Analin katong dito ta Christmas party sa Manila, no? From
8: Himsugsan.
5: Kani siya sa butan. Si Analin Borano nga grabe kay bud
8: may. Katropang gab nganong lahi man ang kuan sa kung settings camera mura man kanang naanhing na kuan.
5: Adeli. Ikaw bud gab. Tarong nga nga. Kaya
8: purti maging nindutag kuan si Master Murag buhi kay magkaayo.
5: Dai makita magina nimo dili di kanabong kanana be. Okay sa suga maguna nimo di agod. Sa suga maguna nimo. Stay dira be tanaw. Ana. Ay magana. Ana ba? Tarong ma tarong ana oh ana ba piyong.
8: Exciting!
5: Papiyong
8: mo naman ang
5: tali. Papiyong pa kayo. Sige.
8: Okay.
5: Si Dimitar Sip, si Bong.
8: O sige, sige.
5: Birahin na niya.
8: Sometimes, laing bahin sa ito, mga balita, mga katropa, alas 5.22 na. Sa laing bahin sa ito, mga balita, gikan giyapon rin si Davao Region. Gihugtan karon naghugtan ang pagtukod, batul pagbago karon nga usa ka andana nga eskwilahan. Nga dunay tulo usab ka classroom sa Gupitan Integrated School. Pinag-usab kini sa gihimog groundbreaking ceremony sa may barangay Gupitan Kapalong, Davao del Norte. Mitambong sa baog kalihukan si Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Oy, o gamiingon usab kini nga ang proyekto kabahin usab kini sa pagpaningkamot sa pagpaligon usab sa kalidad sa edukasyon alang usab kini sa nisgutan nga tulunghaan ganit tumong usab sa nisgutan nga tulunghaan o kani nga maserbisyo para usab nga maserbisyohan ang tibuok katawhan labi na sa mga kabataan unan nga naningkamot nga makat-on kini sa pagtuon o makapausab sa dagan sa ilang kinabuhi sa maabot nga panahon.
5: Tuhan na niya bong
8: magtuplok na siya ni tuplok mo ni
5: tawas ka
8: lahi
5: tawas ka
8: lahi gini basta live no lahi gini basta live.
5: To, ano kasi permiti to? Permiti kulit sa mouse ba?
8: Pagkuhan di niya, imaon na tuplok.
5: Ay, kumpiyansa na kanya. Ay, kumpiyansa niya.
8: Sa ilaga mo, kanit mag-ambak.
5: Kanit mag-ambak ba?
8: Kanit mag-ambak. Samtang alas 5.23 na sa laing bahin pa mga katropa, narakpan usap sa niusaga operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o ang National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Regional Office. Ang usa-usab kagituhuan nga big time marijuana pusher atol kini sa bypass operation nga gipahigayon usab ni adto ga Hulyo 11 tuig 2026 alas 5:00 ang takna sa buntag sa ikaduhang endana matupa sa usa ka Pinoyanan sa Dorian Street Huna Subdivision Matina Crossing Davao City. Ang suspitsado nga giila lamang sa pangalang alias Sebastian, 22 anyos ulitaw, residente kini sa may Panabo City, Davao del Norte, nadakpan human gituhuan nga namaligya kini usa ka pakete sa vape cartridge nga adunay gidudahang marijuana oil. Uy, pwede na marijuana oil ero, no?
5: Ha?
8: Oh, iso nag-vape cartridge sa mga marijuana oil.
5: Ang kuyawa na. Muna na yung mga style na eron?
8: Muna style na karon.
5: Kuyawa ko na na, Bong.
8: Oo, niya. Mauna na karon.
5: Di basta-basta na?
8: Mauna na. Pamaagi unya. Laning kantidad na ba nakuha niya sa mga kuhan? 1.6 milyones ka pesos.
5: So, mga pila na? Sa in English, mga pila na?
8: 1.6.
5: Grabe, di basta-basta. Di basta-basta.
8: Unya, karon. Panahon na nag-atuban na siya og kasong kalapasan sa Republic Act 1965 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002, maokin ni ang giatuban nga kaso karon mga katropa gumikan kay Kuya ng Dabaron di na sa mahadlok, no?
5: Di na, di na para sa una nga ito panahon pa ng digong na?
8: Panahon sa amahan.
5: Panahon pa sa amahan. Matingala man sa Jordan ana o nga di na mag-net swimming diya sa kaning
8: Davao River.
5: Davao River.
8: Dagang na net swimming sa una
5: din na. Dagang na net swimming. Oo, dahil mag-bungee jumping kas baba sa kwan sa ganyan yung Mount Apo, oh, ano ba?
8: Maunahay lang gumindi na nagbalita sa una.
5: Di, kay Kamaloka, siguro, karon, di lang yung kipira sa una. So, mga disaadis lang na katropang bong, grabe na yung kayo, mangita yung pamaagi yun.
8: Kay ang gino ni Digong kaniya to, kung di mo mangundang, hawa mo sa Davao.
5: Ana lang.
8: Mauto, nasuko ang
5: talagang. Or else, you will suffer.
8: Katong mga drogista na as Davao, kung di mo mundang, hawa mo, balhin mo sa laing lugar. Mauto, nasuko ang taga-balin sa City Bukid, no?
5: Kaya dito nagtapok.
8: Dito, pwede na kaan na makawatan to. Dito nagtapok.
5: Okay, dito.
8: Na umarakpan, taga-asa, taga-Davao.
5: Taga-Davao. Di ba may pwede sa Davao, sir, kay. Kung ano may ito, mamatay mo na may ito.
8: O, napag ito, nadakpan itong usa to yung kaso kawat nga dako tong atraso dito. Niingon siya, sir, pareho bito ta taga Davao. Kung ay ko grapi na pila taga Davao, buutan ko taga Davao ko.
5: Ginaga, ginaga.
8: Oh, ginaga ko.
5: Sige to, sino sila ka, muna akong handler.
8: Sir, bago isto na sa police serving, kapareho bito taga Davao. Kung damay-damay si mong kabuang kay mabitaw ni hawa kag Davao, kaya di ka gusto makusab.
5: Mabitaw niya, ang gila tanong, mabitaw ni hawa sa kong Davao, kay ganahan ko mag-under eh. We're just joking seriously.
8: Yes, joking seriously. Uh-huh. Oras, mga tropa.
5: Alas 5:26 na.
8: Okay, kaya ti standby.
11: Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
12: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
12: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regod ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
21: Bush, amo, magpakilo ko sa humay, be.
22: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
21: Bato gold town. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
6: Exciting!
7: Exciting! Pilipinas!
8: Alright, balik tadi mga tropa. Satu magpareguban, satu kanato magkagingsodan ng premium D3. Madiskaris ka na ba mga tropa sa pag-exercise tungod kay dali ka po yun o walay nakita nga dakong improvement sa lawas? Sulay ko doon ang premium D3, ang maski pakusog o maski pa-epektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3, ang maski pakusog o maski pa-epektibo. Mapalit kini sa mga daganyang mga butikag parmasya nationwide.
5: Aba!
8: Oi. Good morning, yes, naka-DM sa rent-a-car.
5: DM sa rent-a-car, no?
8: Good morning, Julia.
5: Kung gusto ninyo nga mga nindot kay mga sakyanan katramabong, brand new.
8: Brand new.
5: Walay kabak o mabiyahe mong layo, ha? Diyan mo sa DM's rent-a-car. Diyan sa may Pioneer Avenue.
8: Oh, yan, oh. Uli, oi, may buntag po diha kay Boss Balong.
5: Boss
8: Kang Maring Marian.
5: Oi, si Boss Balong si...
8: Diyan sa... Maring Marian Bulaluan.
5: Oga si... Diyan ko, amigo, diyan. Si Ilalito.
8: Alito!
5: Pareho
8: man daw mo.
5: Di ame lalito.
8: Magtapa daw mo, maglibog mga tao, 15 tinuod, lito ba ni lita?
5: Di, basta-basta. Ato amigo na diya. Si Bro Milan Ulog na shout out. Good morning ni mo niya, katropang Bong Algabre Lunes. Happy lang tawa lang, aba.
8: Mm-hmm.
5: Kuya, gini si, mo gining masuki, kaya di mo niya sila, no? Mga fans club nyo ni. Mga...
8: Bro Milan Ulog, taga Asuncion, ano sa LGO ato katrabaho?
5: Mm-hmm.
8: Si Bro Milan Ulog. Unya, napod rin si Kuan, si, John Jampon.
5: Mm-hmm.
8: Mato pan John Jampon rin. Morning, sir. Sayuha. Nagsaba-saba. Oy, ning upaw si sir. Upaw ko no. Ah, grabe ko
5: aba, na. Aba.
8: Bantog rin nga saba. Kayo. Si upaw. Mm-hmm. Si upaw man rin na, sir. O si upaw. Sugod ka ron, mga tropa. Sugod mi ka ron. Mag-saba-saba ang migbuntag sa'yo, mga tropa. Ugma, mukanta ni si Ugma ba?
5: Oo, mukanta.
8: Mukanta ni Kataon ba? Alas 4. Medya, kanta ni siya ba?
5: Kanta. Sa lukol, matag-kanta. Kanta raman di ay.
8: Kanta mag-iun niya, ano?
5: Kanta kay tadi ta pagkantahon
8: alas 10 imedya alas 10 unya kutob nato sa alas 12 na
5: kantatan sa pamandi ay
8: naapod ri si Juan Josepina Tinambunan
5: mm
8: pagibasa
5: Si sana di pa mga klaro si Pina dre, o si jo, si kwan pa man ako nang kwan dre, si bro Milan Ulog pa man
8: no? Ah, katapusan man, katapusan man.
5: Si kwan na sana
8: o si Pina
5: good morning mga katropa, katropa Brad Bong. Aba ay. Ikaw ra may gigrete ani diayo pero ako may mapasahon ani ha.
8: Tagabugkaon lang tapan.
5: Ikaw ram nagay ko lang ni Josepina. Unya pa man siya bugrit sa mua. Ako kay
8: Unya. Pakantahon po ka unya.
5: Pakantahon
8: ano. Si DC Itulie nga Tarong. Mataba, good morning from Quarry, Malabog, Pakibato.
5: Aba.
8: Taga Malabog, Pakibato na eh.
5: Salamat kayo diya.
8: Ang diya, taga mga Itulie o Tarong family. Diha karo ka panahon na nga nagpaminaw mga tropa. Si Bato di ay... Si Bato ay ni sir? Si Bato ay ni? Grabe po na. Nas likod niya si Bato.
5: Sa Luyo. Sa Luyo. Kanan sa Luyo. Kanan sa Luyo. Ayun niya na ikon niya ako ang Amerikana na ninyo. Kaya basta-basta niya. Nalipat ba ang tagiyan ni Gabi?
8: Nalipat ganyan. Okay, dito maglangan katropa. Mga katropa, gumikan kayo. Nagkisi-kisi na po na ito mga reporters gikan sa XFM Mindanao Reports katropang master. Atong unahon ni si... Hanilo Tabios.
5: Aba, baby.
8: Tampuda, gipahigayon alang kini sa pagpasiguli sa relasyon tali sa pamilyang buskada o kasundaluhan.
5: Mm-hmm.
8: Ato ng kumplito ni tali, manukad gika ni katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Pinaagi sa mga dato, tribal leaders, barangay officials, pamilya Buskada o kasundaluhan, hingpit nang nauli ang maayong relasyon sa duha ka panig, diang gihimo ang panlitob daw Tampuda ko Balagon, Julio Diaz 2026 sa sitio Mahayag, barangay St. Peter, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala ni dato sinaligan Hari Sumbungan, ang Malaybalay City tribal chieftain, nga ang Tampuda usa ka pamaagi aron maputol na ang kasakit sa matag usa. Pinaagi sa mga pagsabot-sabot, paghangyo aron masulbad ang problema, hingpit nang nahusa ay pinaagi sa kultura o tradisyon sa mga lumad. Gipangunahan usab ni Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army, ang paghatag suporta sa pamilya Buskada sa nahitabo ni ini itong nakalabay nga Hunyo 15, human naalaan o kontra o naposil patay ang biktimang sininita Buskada. Samtang gisaysay usab sa bana nga si Romeo Buskada ang nahitabo nila sa iyang asawa ni atong higayuna diyang nahinabi kini sa XFM News Team. Sumala ni Romeo nga tungod sa kawadon sa iyang pamilya ni ato sila sa Bukirong Bahin aron manggabas og kahoy apan sa wala dama nahitabo ang maong insidente.
9: Tungod sa kawadon sa akong pamilya muning nahitabo gikan sa pag-ingon tong akong misis nga musubida mi dito kay dili makaiskwela tong akong mga bata og digit makota wala mga papel. Nagsubida mi dito, nagpasan na naglibol na mi ato sir ana dito bukid unya pagkuha na mo sa kanang ginabas mo na ikasupor na ko sa kanang ako mga anak, ha? Okay. Unya, pag-abot na mo sa ibabaw, nabuto-buto naman. Unya, na kuan na gid akong pamilya.
3: Bisan pa man sa sakit nga pangitabo sa pamilya ni Romeo, dakuusab ang pasalamat ni ini sa 88th Infantry Maringal Battalion sa walay puas nga suporta sa iyang pamilya. Ni pasalig usab ang kasundaluhan nga ilang tabangan ang mga anak ni Romeo og ninita aron makalampo sa pag-eskwela ug makasulod isip regular nga sundalo. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Urban Soap, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
8: Thank you so much, katropang Hanilo Tabios, Armisin, sa detalye sa mga balita, alas 5.40 na ba, eh? Tantang sa Pikas Bahin Master, atong atuon po ang Jinsan, si Ivan Pulunan.
5: O, si Sakya na to. Atuon mo ka na to.
8: Ang report.
5: Ang report. Ayaw katawa na to. Ato nga paminahon, ang report, no?
8: Paminahon. Gisuspitsahan nga kawatan sa Jinsan nga misulay o tago sa
5: uy!
8: Compound aron lamang nga makaikyas sa kapulisan nadakpan.
5: Kagilingig ana katropang Bong, ha?
8: Hindi basta-basta si Ivan Pulunan.
5: At paminaw
8: si Ivan Pulunan sa detalye. Katropang Ivan.
1: XFM Mindanao Reports.
10: Dakpan ang usa ka lalaki human kini nga misulod og nagtago sa usa ka compound sa bahin sa Barangay Dadangas East General Santos City aron unta nga makaikyas sa kapulisan nga nagukod kaniya. Sa pagsaysay sa residente nga si Eliza Grace Dequia sa iyang Facebook post, nahitabo ang insidente pasado alas 9 sa gabi diin na matikdan niya ang mga pulis sa gawa sa ilang gate nga nangita sa usa ka suspetsadong kawatan. Tungod niini, Iyang gisusi ang luyo sa ilang balay gamit ang flashlight ug didto niya nakit-an ang suspect nga nagtago sa kilid sa ilang bungbong. Gisenyasan pamatod pa siya sa suspect nga maghilom apan dinalian nga ni siyagit ang biktima aron tawagon ang mga pulis. Paspas nga mirisponde ang motoridad kauban ang mga barangay tanod hinungdan sa pagkasikop sa maong lalaki nga natanggong na karon sa Police Station 1 sa GSCPO tungod sa kasong trespassing. Aron dili matanggong ang mga sakit diya sa imong lawas, batasan na ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
8: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report. Bato pa ni Bro Milan Ulog. Welcome back, katropa Master Tanini.
5: Aba.
8: Welcome back, back.
5: Salamat kayo mo niya, katropang Sanisi.
8: Bro Milan Ulog.
5: Bro Milan Ulog. Mayong morning ni mo niya.
8: Napo si Dieter Lodovici Matuma. Good morning, mga katropang Sir Bong o Master Inday Tanini. Nga guwapo. Unya guwapa na po. Na unya guapa na pud na he unya daw guapa na pud daw
5: unya unya unya mga kay ba mo transfer man taw niya
8: transfer ganya basta to banana kay buhok unya
5: depende sa kuang hairstylist
8: hair dabay hairstylist na
5: yes
8: na pud ka hairstylist
5: natural naturalmente
8: ato na to katropa Arnel o katropa nga master ato pang paminawon ang imong paborito nga reporter sa Agusan.
5: Hoy! Kada dagang kog na gimingaw diya sa gimingaw kada
8: si
5: sa Agusan.
8: Katropang Ale Vicente.
5: Ay si Katropang Ale.
8: Ale Vicente.
5: Abe.
8: Kauban sa 4. Tapan regional most wanted person nga si Commander Puma. Uy, Commander Aba? Puma sikop kuno sa Surigao del Sur.
5: Commander Puma. Oh. Kauban sa ni Commander Abibas.
8: Adidas.
5: Abibas.
8: Okay, dito maglagan si Katropang Ale Vicente sa detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
11: Tanggong karon sa silda sa kapulisan ang giila nga top 1 most wanted person sa regional nga level human malamposong giselbi kaniya ang tulo ka mga warrant of arrest sa mga operatiba sa Barobo Municipal Police Station. Gila ang dakpan nga mao si alias Commander Puma, kinsa nasayran nga usa ka kanhi platoon leader sa Guerrilla Front 30A sa rebuilding pundok. Si alias Commander Puma nagatubang og bugat nga mga kaso, lakip na ang frustrated murder with direct assault og upat ka ihap sa kasong attempted murder with direct assault. Ang maong mga warrant of arrest gidirekta og isyo sa Regional Trial Court Branch 28 sa Lianga, Surigao del Sur. Girekomenda sa korte ang kinatibuk ang piyansa nga maabot ngadto sa 440,000 pesos alang sa mga kaso nga gitugutang makapiyansa ang akusado. Atol sa pag-aresto, gipahibalo ang suspetsado sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine kasamtang ang anaa karon sa kustodiya sa Barobo Municipal Police Station ang dinakpan alang sa hustong disposisyon og aron formal nga tubagon ang mga seryosong krimen nga iyang giatubang sa balaod. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
8: Alright, thank you so much, katropang Ale Vicente.
5: Aba, be, next na saki, salamat
8: na may mga mo. Ang paborito ni Lars Anyol, nga reporter sa Bukidnon, ang atong isunod.
5: Aba, si, kabalaw ka na. Si, mana ba ito kanina?
8: Michael
5: Ricabo.
8: Ang mga paborito ni katropang Lars Anyol.
5: Ato paminawan, be.
8: Iyan, idol. Duha ka drug suspects. Sikop ka ni sa bypass operation, dulan nga to sa tunga sa milyon nga sabo ang nasakmit. Katropas balita, katropang Michael Ricabo.
1: XFM Mindanao Reports.
12: Sikop sa inasong pwersa sa kapulisan ang duha ka drug suspect huma nakuhaan og dulaan tunga sa milyon ka pisos nga kantidad sa Cebu atol sa bypass operation sa Prokdos Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon kadlawon niadtong Biyernes Hulyo 10, 2026. Ang mga suspitsado na ilang sila si alias Jimmy Hamtong og alias Adong 24 anyos laborer parehong residente sa Eastern Wao Lanao del Sur na recover gikan sa posisyon sa mga suspect ang ang tulo ka pakete sa gitukohang Cebu nga motimbang sa 72.80 gramos o gano'n na standard drug price nga 495,040 kapisos gawa sa illegal nga druga. Nakonpiska usab ang usa ka unit sa cellphone, sling bag, motorsiklo, usa ka libo pisos nga bypass money o uban pang mga butang. Giandam na usab sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot sa giniling druga batok sa mga dinakpan nga temporaryong nagtingkagol sa silda sa Kalilangan Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements kang gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang premium D3 Softgel Capsule alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Caratoricabo, ex-FM News!
8: Michael Carabo, Carabo.
5: Carabo, salamat.
8: Carabo, Carabo na tayo, Carabo.
5: Ayan. Sige, okay, masige, bago sa mento ba, litok niya, be.
8: Oy, kaniyot lang, si Juan, Harry, si Kiselin, Kaminadi, Bandoy. Good morning, Kuya Bong. Yes, sa Lungaog, Santo Tomas, Malungaog, no? Tomas Davao del Norte. Si Chrislyn nga Hilsano murag na idapita sa Sinangguti banire na Sinangguti di Tagom.
5: Ay buntag ya.
8: Ya si Dodong, Dodong Kuhuan, Haom dai, Dodong Kuhaom, good morning. Okay. Murag para gi kan tanini ni ma. Ana pa siya ang.
5: Butangi nagya itlog sir para matabunan.
8: Matubuan
5: og buhok. Ah, lagom ra ni. John Jampong para ni siya kaning lagong.
8: Lagong no?
5: Ang lagong.
8: Lagong. Mao na baka patubo.
5: Lagong ang nagminjas.
8: Nabi to yung ano, no? Katulong na mga tiyan.
5: Patagi po nagbid mo. Patagi, maning kilang kaya. Eh, saan ka? Ano? Wala lagi dito. Wala lagi.
8: Nawi.
5: Ang ganda, ano?
8: Ano?
5: So, sige. Kisa pa na
8: okay, dapat ay last two reports talaga itong dawato.
5: Kisa pa na.
8: Na akaroon rin ang paborito pa na to sa Jinsan.
5: Kisa pa na.
8: Siyempre.
5: Si Ivan?
8: Ang hari, sa tanang hari.
5: Kisa pa na.
8: Si Kuan. Ang atong bagong kuan ito, bagong chairman dito sa kuan sa mga Gabi.
5: Kuan sa mga ni. Philip
8: Oligarno.
5: Si Philip. Si Pilipa, Pilipa.
8: Pagpanimalos ko no sa motibo, pagpanimalos. Motibo matud pa mga katropa sa pagpanigbas patay.
5: Aba?
8: Sa kanhing pineriso sa Jinsan. Suspek mga katropa, suspek naman eh. Ang suspitsado, himas rehas na, suspek.
5: Bungot siya ito yung lagyan eh.
8: Naman na,
5: nagkaburit siya na. Sa'yo kung ganyan matagod.
8: Naman na, ganyan siya. Murad makatila. Okay, dito maglangan, katropang Philip Olegario.
13: Himas rehas ang suspek sa pagpanigbas patay atol sa operasyon nga gilusad sa Macar Police Station iniaging adlaw sa Barangay Labangal, Jensan. Gikumpirma sa mga otoridad nga ang dinakpan nga suspek mao ang responsable sa pagpatay kay Junel Compesor, 20 anyos nga laborer og residente sa San Roque, Barangay Labangal, Jensan gamit ang hait nga bolo. Base sa inisyal nga investigasyon sa Police Station 2, pagpanimalos ang nag-unang motibo sa pagpatay sa biktima. Gikabutyag sa dinakpan nga adunay dugay o grabe nga bangi o reklamo sa duha ka partido nga misangpot sa maong trahedya. Sumala pa ni Police Major Noel Cardo, Station Commander sa Macar Police Station, nga nakikoordinate sila sa mga nakaila sa biktima hangtod sa nasayran ang suspect. Giangkot man usab niini ang gibuhat nga krimen.
14: Atong giantuan namo sa sabalay nila during hot pursuit operation, wala may resistance on his part, willing man siya to cooperate. Yung confession niya hindi yun counted. We will put it into writing ang kapangiyahang confession. Then ipa-subscribe in the presence of an attorney. Considered valid na siya.
13: Nasayran nga alauna sa kadlawon ni aging Julio Gis samta nagkaon og pastil sa Zone 5 San Roque sa naiskutang barangay ang biktima. Kalit matud pa nga adunay lagubo ang nadunggan sa mga residente. Nakita na lamang nga nahagba na ang biktima og nagbanaw na ang dugo sa covered court o nasuta nga doon na kiniduha kasamang tinigpasan rason sa iyang kamatayon. Sa kasamtangan, gitanggong sa police station to ang suspect o gikatakda mga tubang o kasong homicide o murder. Samtang nagpadayon ng pagtigom o dugang ebidensya o mga pahayag sa saksi, isip pagpangandam sa formal nga pagpasaka sa mga kaso. Mga katropa, aron adlaw-adlaw maabtikon ang panglawas, mag-Santon Plus Coffee Mix na. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
8: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Oy, katapos aga report atong dabaton.
5: Bek, kasama na.
8: Imo paborito, reporter, usab, og technician dito sa XFM Bukidnon.
5: Aba, be.
8: Minor di edad ko, no, nga wala hatagi og, usan ni, sigarilyo, yose, no? Sigarilyo, yose. Wa ko no hatagi og yose, nanunggap.
5: Grabe naman po. No? Grabe naman po ng inana. Dahil po ng inana ng style na katropang boom.
8: Ang biktima, murang aeroplano.
5: Ah, nga naman.
8: Nilanding ko na sa tambalanan. Di ba aeroplano, landing?
5: Ah, landing. Na-crash landing doon siya guys, tambalanan man.
8: Tambalanan, crash landing. Ang katropang, katropang ni Subalita, si katropang Rustom.
5: Villafranca.
8: Yan, katropang Tom.
15: XFM Mindanao Reports.
16: Pagkatubang karon og kasong frustrated homicide, ang usa ka 16 anyos nga lalaki humana ini gidunggab ang iyang kaugalingong higala tungod lang wala hatagi og sigarilyo nga nahitabo sa Mayprok 9 Barangay Managok Malaybalay City pasado alas 11 sa gabi, Hulyo 11, 2026. Naila ang biktima nga si Ark, 21 anyos, laborer og residente sa maong dapit. Sa imbestigasyon na siran nga ang suspect og ang biktima naguban sa usa ka tindahan og video kihan sa ilang barangay niatong higayon. Nangayo og sigarilyo ang suspect ngadto sa biktima. Apan nibalibad ang biktima og nagkanayon nga wala siya sigarilyo. Human niini, nibiya ang biktima og niadto sa bilyaran aron magdula. Apan pagkaalas 11 sa gabi, samtang padulong na unta mugawa sa bilyaran ang biktima, uban sa iyang mga kauban, kalit lang nga niabot ang suspect og daling gidulo.

0: nunggam na, delikado na ni Nana Katrobang Bong.
1: Oh, mao na siya niya kadelikado.
0: Mala nga mga ginikanan ha, bantay ko na yung mga anak niya, mga ginikanan, kaya lisod ka ayaw ka dilin nyo na bantayan na. Masing madaot ang atrasan na, kamo mo yung mga na, entonces ha.
1: Neutral na pirmi.
0: Mm-hmm.
1: Okay, gikan ni Josephine Pero Vicente de la Rama. Mato pa niya, good morning, Sir Bong. Taga Nueva Fuerza, Tagum, Davao del Norte. Sayok ayo ko na minaw ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Taga Nueva Fuerza, kakapitan niya. Good morning, Kap. Oh, good morning, kakapitan. Og sa tanan karon na diha. Niya napo rin nagatanaw gyapon ri si Ma'am Lota Sagid Estrada.
0: Aba si Ma'am Lota, oh, aba ganahan gini si Ma'am Lota ba. Oh. Ang ganahan ni Ma'am Lota no kanang tila greetings kay ganahan mi siya tilaan eh.
1: Ah, napo na napo tila greetings.
0: Ah, magpatila ah. Gini siya, ganahan ni siya magpatila greetings si Ma'am Lota.
1: Si Sir Orlan nga Garcia Fabular, good morning sir. Asa magkanapita karon sir, thank you so much sa inyo iminyuhang pagpaminaw diri sa among pagpadaguban sa XFM. Kamo ang numero 1. Oy, si Kuan, si Bro ba paribab Lumakad Escrupulo Senior na karon sa CDR RMO sa Valencia City Bukidnon. May butang mga pre. Mode mm-hmm. pre.
0: Aba.
1: Oh, naapo siya mga parente sa Santo Tomas, no? Davao del Norte yung mga parente na taga Drita, taga Tagum. Nani siya na mo anhin na siya daw mo hapit to siya diri. Puhon.
0: Bon.
1: Hapit apon medre niya pagdala po kanang
0: dili kay mo hapit nga way kuan nga. Sir po kayo po mo hapit ka diri nya pa mag suryan na rata. Ana man na.
1: Entonces yung agi diyan.
0: Entonces sala ala sige.
1: Oh, yung ano ba tayo oras katropang master?
0: Mm-hmm.
1: Kay pwede naman dito bang kay na naman si Larsan yon?
0: Na si katropang Larsan na, nagginagawa na Amerikana na.
1: Amerikana na dito basta siya mo sunod sa programang Express
0: Balita.
2: Exciting Pilipinas.
0: Ala sige.
1: Wala tayo oras master.
0: Yes, nagkasalamat mga katropa. Huwag ba naman po ng dugdung sa ito ang programa Exciting Pilipinas. Kaabalin mo sa katropang Master Ritarine o katropang Bong Al Capri. Nagkasalamat huwag may buntang karatotran.
1: Huwag ba atangin mga katropa kayo mukanta si Master Inde Tarine huwag ba mga katropa sa kadlaon. Makantahan ko naman niya.
0: Sa sila, loko man tangin na kanta mga itang hindi tayo pagkantahan. Kanta kayo tayo mapuno kayo mabang pulburon.
1: Okay mga tropa, pwede may gungaras masunod ang Express Balita sa Buntag. Ganyan magkauban mga tropa sa katropang Lars Anyol. Alas ka usap Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Dagang kayo salamat. Mga katropa, exciting!

0: magdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix. Good. Timan eh.

0: Kambigani, Santo Bus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
1: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The secret of health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
2: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Win!

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis last to. Exciting?
5: Exciting!
6: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa sa XFM alas 6:00.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, pagpamusil patay sa Pioneer Street sa Tagum City. Naresto sa Hot Pursuit Operations.
1: Headlines, headlines.
0: Alias Tagalog nga tulak og shabu sa Tagum City. Paslak sa prisuan human madakpan.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, patayng lawa sa usa ka tuig nga bata nagpabiling missing human sa landslide sa Malapatan, Sarangani Province.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, bagyong Bavi naglandfall na sa nasud China. Kapin 1.7 ka mga residente gibakwit.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Blackwater nakabaos pinaagi sa dakong kadaugan batok sa rain or shine.
1: Headlines, headlines.
0: O sa balitang showbiz, South Korean stars nga si IU at Lee Jong-suk buwag na.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inamdadlo-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station, ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspect sa pagpamusil patay nga nitabo sa Pioneer Street ning siyudad sa Tagum nitong Hulyo 12 sa kadlawon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabahin sa mga insidente alas 4:30 antak na sa kadlawon. O gahuman, gilusad ang Hot Pursuit Operation. Malampuso na dakpan ang mamumuno alas 8:49 antak na sa buntag sa maong petsa sa Purok Magsanok, Mankilam, Tagum City. Nila ang suspect na si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, samtang ang biktima na ilang si Nardo Guillamacio Arindain, 47 anyos, construction worker, lumulupyo sa Marilog District, Davao City. Matod pa ni Colonel Bahan, nga migula sa ilang imbisigasyon nga nagpalit og ilimnon ang lima ka mga lalaking hubog. Lakip dinhi ang biktima ngadto sa usa ka tindahan nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspect og sa nga uyab sa tindera sa nasangpit ka tindahan. Gitabangan matod pa sa lima ka mga lalaki si Randy og nabunalan kini og tubo. Mialma ang atensyon kumano biya ang mga liburer. Apat mibalik ang duha o aron mapalit usab og ilimnong makahubog. Hangtod gina kay gayon og pusil ang suspect gamit ang .45 nga pistola nga miresulta sa nanaling pagkamatay. Sa pagkaroon, gikustudya ang suspect sa Tagum City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso batok sa nabuhat nga krimen.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal mga katropa, alias Tagalog nga tulak og shabu sa dakbayan sa Tagum. Paslak sa prisuan human madakpan sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
3: Paslak sa prisuan ang usa ka alias Tagalog human kini madakpan sa bypass operation kag ikasa sa mga sakop sa Tagum City Police og 1st DNP MFC sa barangay Magugpuis ning siyudad sa Tagum alas 12:55 antak na sa kadlawon Hulyo 12, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, gilayong giaresto ang 24 anyos na suspetsado lalaki human kini napalitan sa poster buyer og duha kapakiteng gidudahang shabu gamit ang 500 pesos nga mark money og 7,000 nga bottle money. Ibana barang nitimbang ang drugang nakumpiska sa operasyon og 2 ka gramos nga nagkantidad og 3,600 base sa standard drug price. Gikusturi na ang suspect sa Tagum City Police Station og magatubang sa kaso batok pagpayuhot sa illegal nga druga. Samtang sumala ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, padayon nilang gipahugdan ang kampanya batok illegal nga druga. Sanglit nakita niya ang nakagrabe na problema sa syudad sa Tagum. Aron muli gon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail answer matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 11 at ang oras, mga katropa, wrap-up program, gipigayon alang sa mga kababayanan sa lungsod sa Kapalong. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayog information and education lecture ang Kapalong Municipal Police Station alang sa mga membro sa Women Warrior pinagi sa Women Responsible to Act, Protect and Prevent and Enforce Laws for Children's Growth and Development Program niyatong Hulyo 11, tuig 2026 sa Villa Climenta, Barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Gipanguluhan ni Police Corporal Venus Villamor, WCPD Investigator, uban si Patrolman Ross Jean Agmata sa FGGAT ang maong kalihukan. Din gipasabot ang mga importanteng balaod sama sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women's and Their Children's Act RA 9165, RA 8353, RA 11313 o Safe Spaces Act. Ingon man, ang katungod sa kabataan o mga anti-bullying law, naghatag usab sila o mga safety tips. Aron malikayan ang mga krimen sa kadalanan atul sa Parents Effectiveness Seminar. Ginasig usab sa Kapalong Municipal Police Station ang mga partisipante nga padayon nga suportahan ang mga programa sa PNP o dayong i-report ang bisan-unsang kriminal nga kalihukan pinaagi sa Kapalong Municipal Police Station Hotline o sa Unified 911 isip kabahin sa pagsaulog sa Police Community Relation con PCR Month 2026 aron mapadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad. Katropa, siguruhan nga baskog ang imong kalawasan pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagsalamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 13 ng atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. May tambong isip guest of honor ang in-speaker si Major General Alvin Luzon, commander sa 10th Infantry Aguila Division, Philippine Army, sa 28th founding anniversary sa 66th Infantry Kabalikatan Battalion kaniadtong Milabayng Adlaw, Hunyo 10, 2026. Isip kabahin matod pa sa pasaulog sa kapin duha ka dekada nga matud-anong pagpangalagad sa katawhan og nasod sa maong kampo sa kasundaluhan. Ang maong selebrasyon usa ka mahinungdanong paghatag og pasidungog sa 66 IB tungod sa halos 28 ka tuig nga walay hunong niining pagpanalipod sa katawhan. Pagmintinar sa kahapsay og kalinaw, lakip na usab ang pagbalig-on sa mga kalampusan alang sa kalinaw og kalambuan kilabi na sa probinsya sa Davao Oriental. Mitambong usab sa maong okasyon si Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang, kauban ang mga lokal nga opisyales sa probinsya nga pagamhanan, mga lideres sa militar, representante sa nagkadaiyang ahensya sa lokal nga pagamhanan o mga partner stakeholders nga tanan naghayusa matod pa sa paghatag og bili sa dakong kontribusyon sa 66 IB sa pagpreserba sa seguridad sa lalawigan o sa papalig-on sa panag-uban tali sa militar o komunidad alang sa malungtarong kalinaw. Usa sa sentro sa maong mahinungdanong selebrasyon mao ang pagdawat sa Institutionalized Army Governance Pathway nga gihatag sa 66 IB. Isip pag-ilang usab sa ilang ligon nga pagpaningkamot alang sa maayong panggamhanan sulod sa organisasyon, epesyente nga panguluhan o padayon nga pagpalambo sa kalidad sa ilang serbisyo. Gidawat ang maong pasidungog ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat, Battalion Commander sa 66 IB, o gipasalamatan ni ini ang iyang mga tropang gingsakupan sa dedikasyon sa ilang sinumpaang propisyon. Gawas ni ini, gipasidunggan usab ang pipila ka mga kabalika troopers pinagi sa paghatag o nakadaiyang military awards o decoration isip pag-ila sa ilang talagsaong dedikasyon, kaisog, profesionalismo o matinud-anong pagtuman sa ilang katungdanan isip mga sundalo sa nasod. Sayang minsay gidayig ni Major General Luzon ang tibuok ha 66 Infantry Battalion ubos sa pamunuan ni Lieutenant Colonel Louis Donde Habagat. Tungod sa nindot nga disiplina, profesionalismo o pawalay paglubad nga pagpaningkamo sa matag misyon nga ilang gihuptan. Gidugang pa sa Haring Agila sa 10ID nga ang kalampusan sa batalyon dili lamang resulta sa epektibong operasyon sa militar kon diin bunga usab kini sa dedikasyon sa matag kabalikat trooper nga nagserbisyo uban sa integridad, sakripisyo og tinuuray nga pag-amuma sa katawan. Gipasabot-sab ni Luzon nga labing importante papel sa usa ka sundalo ang pagbarog. Isip kasaligan nga kauban sa katawan, dili lamang sa panahon sa pagnagsangka apan kundili usab sa pagtukod sa malinaon og mauswagon nga kaugmaon sa matag komunidad. Ang ikabay ti otso nga anibersaryo sa 66th Infantry Battalion nagsilbing pagmatuod sa ilang padayon nga pagmaningkamo sa paghatag og dekalidad nga serbisyo sa katawan, pagmintinar sa kalina og hapsay o pagbalig-on sa panaghiusa sa Armed Forces of the Philippines, lokal nga pagamhanan og mga komunidad.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 17 na sa buntag. Sa Picasbayan, katropa, dunay 12 arestado sa sagunsong PDIA-NBI operation sa Davao City. Kapin 1.6 million pesos nga balor sa drug paraphernalia. Nakupiska. Alas sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Mabungahon ang sagunsong bypass operation nga hiniusang gilusad sa PDEA 11 ug NBI Southeastern Mindanao Regional Office. Humani ini na aresto ang 12 ka individual ug pagkakumpiska sa nagkadaiyang drug paraphernalia nga adunay total value nga kapin 1.6 million pesos. Unang gioperasyonan ang gituhang drug den sa Sales Street Barangay 27-C Davao City nga nisangpot sa pagkaaresto sa target nga disc jockey nga si alias DJ Carr, 26 anyos, ug pagkasikop sab sa napulo kakaubanan, lakip ang gituuhang drug den maintainer ug bar owner nga si alias Edward. Na-recover sa ilang posisyon ang 65 kabasyo sa marijuana vape, duha ka 500 ml nga butilya nga dunay sulod gituuhang tinunaw nga ecstasy ug uban pang assorted drug paraphernalia nga nagkantidad sa kinatibukang 255,000 pesos. Sa misunod nga bypass operation nga gilusad sa Dorian Street Huna Subdivision Matina Crossing, alas 5:10 sa buntag, dihang nasikob sa PDEA ug NBI SEMRO ang gikonsiderang big time marijuana pusher nga si alias Sebastian, 22 anyos nga taga Panabo City, Davao del Norte. Nakuhaan sab kini og 39 kabasyo sa marijuana vape nga nagkantidad og total 1.6 million pesos. Susamang gipang balhog na sa prisuhan ang mga dinakpan nga parehong nagatubang og gasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subli usab nga gipasiugda sa PDEA 11 ug NBI ang mga pagpaningkamot ni ining mabatukan ang illegal nga mga aktibidad, ilabi na ang pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan ug pagprotekta ni ini gikan sa makadaot nga epekto ni ining illegal nga droga. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 19 itong oras, mga katropa, sa Picasbayan sa malitang lokal. Giawag ni Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo J. Bahan ang mga na nag-iyaw tindahan sa dakbayan sa Tagum nga magbutang og vault locker, alarm system og CCTV cameras sulod sa ilang mga establishmento kung gikinahanglan. Aron dili matod pa basta-basta matangag o makuha ang mga mahalong butang pananglit masulod sa mga kawatan, magaron usab nga direkta makaresponde ang kapulisan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, na kung tabang matod pa ang vault locker nga tipikan sa ilang mga dikantidad nga butang kung gikinahanglan nilang ibilin sulod sa ilang tindahan, sanit aduna kini kombinasyon na kung tabang usab matod pa ang alarm system nga makaresponde ang kapulisan sa saktong lokasyon sa garan sa kagabalay, samtang ang CCTV makatabang usab sa pag-ila sa mga responsable pananglit kung makaikyas. Nagugat ang pahinumdom ni Colonel Bahan human sa insidente sa paglungkab sa iPhone Store sa Breeze District, Magagpui sa Tagum City niyatong Hunyo 24 skadlaon. Din yano lamang ang nakuha sa mga kawatan ang mga cellphone. Di pasabot-sab di Bahan nga gikinahanglan nila ang kooperasyon sa ating publiko batok kriminalidad, pinaagi sa pag-report, paghatag og impormasyon o pagsunod sa mga ilang pahimangno. Sanglit dili maato o dili maato sa kapulisan og libot ang dakbayan og pulis ra usab ang batayan sa mga daotang tao. Yatagan sab og gibug-aton sa opisyal nga nakatabang ang gimuntar nga CCTV sa giransak nga iPhone store sa Tagum City nga na-identified ang tulo ka mga suspitsado. Duhan ini magsuong nga taga Marawi City samtang ang usa taga Pasay City. Ikumpirma usab sa HEPE nga konektado ang pagransak sa iPhone store sa Tagum City og sa Turil. Samtang napadayon pang ilang dokumentasyon sa maong insidente aron formal nga mapasaka ang kaso ang mga suspek nga padayon pang gipangita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Detalye sa balitang regional mga katropa, hatod ko nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminte magnormal ang pagbawa sa matag adlaw, idam ta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Pateng lawas o sa katuig nga bata nagpabiling missing human sa landslide sa Malapatan sa Rangani Province. Atong sayron ang kumpleto detalye kay tropa nga Philip Oligario.
1: XFM Report.
6: Buot ni padayon karong adlaw ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation sa Sitio Blisong Barangay Poblasyon sa Malapatan Sarangani Province alang sa usa ka tuig nga bata nga nagpabilin nga wala gihapon makitan gawas sa napulo ka kumpirmadong patay tungod sa nahitabong landslide ni aging Julio Gis kay hibaluan nga ni aging Sabado gisakay na ang 9 ka bangkay sa chopper gikan sa nasampit nga lugar padulong sa Malapatan National High School aron hingpit ka madala sa pribado purinarya og mahaya. Sumala sa mayor nga temporaryo unang gihunong ang operasyon tungod sa sagunson nga ulan og linog.
7: Sinabihan ako ng mga army, sabi nila, mayor, yung 1-year-old, yun ang hindi talaga namin nakaya, even sa community, hindi. So, nag-decide na lang talaga ako dahil medyo mahirap ang panahon, binaba namin yung 8. Siguro baka bukas or Tuesday, balikan namin, then maghiram kami ng K9 sa armed forces.
6: Hangyo usab ni alias Nene, gabisan bukog na lang sa iyang apo ang makitaan aron matagaan lamang og maayong haya.
8: Itong gabay, agihangyo na ko kay Mayor. Pinikamot niya yung mga tao, gabisan bukog lang. Nagmaplastar na ko pagkabutang sa bata. Inaharong-inahan mga igsoon, malagyo sila.
6: Sa dato sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, giila ang mga mentaliwan nga silang Ricky Benyaton, 31 anyos, Bonbon Kawari, 27 anyos, Prince LJ Yaton, 7 anyos, 30 Yaton, 3 anyos, Savior Yaton, usa ka tuig nga maoy nagpabiling missing. Samtang ang ikaduhang pamilya, gilangkuban sa amahan nga si Alejandro Malajan, 46 anyos, inahan nga si Gina Malajan, 44 anyos, o ang tulo ka anak na silang Jordan, 18 anyos, Reniel, 8 anyos, o Gwell J, 5 anyos. Hinoon gisaad nga ang kunon sa LGU Malapatan ang talang galastuhon gikan sa pagpahaya o pagpalubong. Mga katropa, sakit o paitman ang mga susamang kasinatian. Apan kinahanglan nga magpabiling abtik ang atong panglawas. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Philip Oligario sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay usa ka mall sa Butuan, gisulod sa mga kawatan, 700,000 pesos na tangag. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
1: XFM Report.
9: Buabot sa kapin 700,000 nga cash o wala matino nga kantidad sa mga baligya ang nakuha sa tulo ka mga wala mailhing kawatan. Human gilungkab ang usa ka mall sa Robinson, Butuan City nga nahimutang sa Barangay Bayanihan, Butuan City ning nakalabay nga adlaw bulan sa Hulyo 2, 2026. Base sa investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang pag-atake sa mga suspek sulod sa maong mall bandang alas 2:34 ang takna sayo sa kabuntagon na diskubrihan o gireport ni Vic Balbotin Melendres ang department store manager uban sa ilang executive officer bandang alas 10:10 na sa buntag na sayran nga pugsanong giguba sa mga sospitsado ang duha ka mga safety bolt sulod sa administration office aron makuha ang unod niini nga sales collection sa negosyo gisulayan usab sa mga kawatan na pagubaan ang laing ITE machine o BPI sulod sa maong mall apan pakya sila sa pagkuha sa kwarta gikan niini. Gawa sa kas dunasab na diskubrihang nawala ng mga gamit gikan sa department store sama sa mga t-shirt, sling bags o mga karsonis nga gituhang dungan nga gipangdala sa mga suspek. Sa gihimong joint inspection sa mga otoridad sa crime scene, nakit-an ang usa sa mga manhole o sulod sa stock room sa ground floor sa department store nga maoy gituhang giagian sa pagsulod o paggawa sa mga suspek. Laing bangag usab ang nadiskubrihan dool sa edipisyo sa may tugo diin migawa sa initial assessment nga posibleng miagi sa drainage system o kanal ang mga suspek paingon sa maong mall. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang gihimong laom nga imbisigasyon sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office aron mailhan o badakpan ang mga responsable sa maong pagpangawat o aron posibleng mabawi ang mga kinawat nga kwarta o kabtangan. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John G. Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang John G. Lebrias sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod ka na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa tuldoki ang patong-patong kabalatian, pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasang butika nationwide. Atong sayron ang mga nagunang balita, nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
10: Express Balita. Mga katropa, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa Office of Civil Defense at kay OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro, karamihan sa mga nasawi ay biktima ng landslide sa Mindanao. Kabilang dito ang 10 sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 2 sa Bukidnon. Batay po ito sa pinakahuling validation ng OCD. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga nawawalang residente sa Calanogas, Lanao del Sur at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nanawagan ang OCD sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan dahil nananatiling banta ang habagat na maaaring magdulot ng karagdagang pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Express Balita.
10: Gumagamit na ang MMDA ng makabagong L-shaped flood barrier bilang bahagi ng pinalakas nitong flood protection at mitigation measures sa Metro Manila. Naglatag ang MMDA ng mga L-shaped flood barrier sa harap ng Gate 4 ng Campo Ginaldo upang harangin ang tubig-ulan na nagmumula sa mataas na bahagi ng kampo at pigilan itong umabot sa EDSA lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Ang L-shaped flood barrier ay isang teknolohiyang mula sa Japan. Bilang bahagi ng implementasyon nito, nagsagawa rin ang mga Japanese experts ng pagsasanay para sa mga tauhan ng MMDA upang matiyak ang wastong pag-install, tamang paggamit at regular na pagpapanatili ng mga flood barrier. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng flood mitigation efforts upang mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at maprotektahan ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila laban sa pagbaha.
1: Express Balita.
10: Muli pong lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija matapos ang pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam nitong Linggo, July 12. Dahil sa mababang water level, muling nasilayan ang ilang bahagi ng dating bayan na matagal nang nakalubog sa ilalim ng dam. Sinadyang palubugin ng pamahalaan ng lumang Pantabangan noong dekada 70 upang bigyang daan ang pagtatayo ng Pantabangan Dam na itinuturing na isa sa pinakamalaking dam sa Asya. Bago ito'y sinagawa, inilipat ang mga residente sa mas mataas na lugar na siyang nagsisilbing bagong bayan ng Pantabangan hanggang sa kasalukuyan.
1: Express Balita.
10: Samantala, inilunsad sa Quezon City ang kauna-unahang West Philippine Sea Fisher Folk Monument kasabayan ng paggulita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award Pabor sa Pilipinas. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang programa kasama si Akbayan Representative Chel Jocno, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio at mga leader ng manging isda mula Zambales at Bataan. likha ng artist na si Gary Santiago Rojas ang monumento at ay alay ito sa mga Pilipinong mangingisda. Napatuloy na ipinaglalaban at pinangangalagaan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layunin po ng monumento na kilalanin ang katatagan at mahalagang papel ng mga mangingisdang Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya at yamang dagat ng bansa.
1: Express Balita. Balita sa international.
0: Oras katulad pala sa 31 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod ganito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katulad para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din overmindi ato ang vision. Inamdadlo-adlo o Vision X Plus of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag.
0: Mukabat sa kapin 1.7 million ka mga residente ang gipabakwit human sa paglandfall sa Bagyong Bavi sa Sijing, China. Gipagawas sa mga otoridad sa China ang alerto sa eastern China sa wala pa maabot ang bagyo tungod sa kusog ng hangin nga miabot sa 144 km per hour. Gipatuman sa ang orange typhoon alert, ang kaduhang pinakataas nga level sa ilang warning system. Gikansila usab ang ubang flights, mga biyahe sa tren tungod sa epekto sa bagyo, o ang klase sa mga eskwelahan o serbisyo sa mga ferry aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nagdala usab ang bagyong Bavi o kusog nga hangin o pag-ulan sa habagatang bahin sa nasod Japan o Taiwan.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:32.
1: Balitang sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatog nato katropa sa Turbo. Ang turbo, dili lamang siya pang kama, kung dili pang sports pa. Aron nga mas malipay si Mrs., mag-turbo si Mister. Mapalitan sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Balitang sports.
0: Katropa, nakibawi ang Blackwater Bossing batok sa Rain or Shine ni Lasto Painters. Human nilang ipildi kini sa score nga 131-108 sa ilang pagbukas sa kampanya sa PBA Season 50 Governor's Cup. Ang kadaugan maoy gitan-aong panimalo sa Blackwater human sa ilang kapilian batok sa Rain or Shine sa miaging conference. Nanguna sa Blackwater ang ilang bagong import nga si Kendrill Barkley nga dunay impresibong debut og dakong kaayong kontribusyon sa opensiba sa koponan. Sukad sa unang bahin sa duwa, kontrolado sa Bossing ang tempo og padayon pa nilang ipadako ang ilang kalamangan hangtod sa final buzzer. Tungod sa maong kadaugan, maayong pagsugod kini alang sa Blackwater sa ilang kampanya sa Governor's Cup. Samtang ang Rain or Shine, mangandam sa sunod nilang duwa aron makabawi sa ilang unang kapildihan sa torneo.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:33 na sa buntag. O garon katropa, balita maglangat ang siren, ang detalye sa balitang showbiz.
1: Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, sa tugyo nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, aron nga mas mulumoy ang kutis, magnusnus na katropa og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, ang South Korean star nga si AU og si Lee Jong-suk buwag na. Kisa ning kabawan ni. Ato ka din siron, pinagi sa to ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
11: Yes, good morning mga marites! Ay, bangon na mga marites! Ay mga marites, mainit-init nga balita today. Gikompirma na ng buwag na ang South Korean singer nga actress nga si AU o ang actor nga si Lee Jong-suk paman sa apat katuig nilang relasyon. Kumpirma sa ilang mga agency ang tinuod nga natapos na ang ilang relasyon. Dugang usab mga maring sa duha ka mga agency nga nakadesisyon ang duruha nga mapabilin ang ilang goda kulid. Ikasubo usab sa daghang mga fans ang ilang panagbuwag nga giila sa uban isip usa sa biggest breakup sa tuig. Char! Ora sila ang nagkailan ni atong 2012 sa isip co-host sa South Korean music program sa engig hayo. Samtang gikapirma nila ang ilang relasyon sa katapusan tuig sa 2022. Ay, bagay ba sila dahil ay. Saya nga sila hang gining upat katuig, oy. Teka na sila siguro mga kanang kaagi. Anyway, matuto ang CBS Balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligwapa de Lemes tayo sa apan ayaw kopyansa basig mapuhon maako na ka. Dahangking salamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katropa alasay sa 33 na sa buntag.
1: Sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mong katod naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nagkontabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa toa mga panglawas. Sangalan sa toang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kaya mong hawa katropa mo sunod na ang Bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita. Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daga kay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
13: Exciting!
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
16: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
18: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: The Secret of Health.
15: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom o Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
17: The Secret of Health.
18: Zafon Plus Coffee Mix User.
20: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zafon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: The Secret of Health.
15: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
17: The Secret of Health.
15: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
17: The Secret of Health.
15: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Bush, amo, magpakiloko sa hubay, be.
21: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
22: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only.
3: Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
0: Karong July 26 adlaw Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up ug mga lingaw ug mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige lang kumustok, may bunta, kirinyo, tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga galas tubag para kumunuban sa tulungan ng Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At law karon may galang Lunes, pizza 13 tayo. Sa bulan may gala sa Hulyo 2026. Apit na, tunga-tunga na mga higalas bulan sa Hulyo. July, August, September. Madungog na dayon na itong mga higalas si Jose Marichan. Pagpaspasa mga higalas pagligid sa mga kining adlaw mga igsoon. Kurag muna ginaingon nga daw sa waay lang bay, no? Alas 7:05 na may galang tagda sa itong bag para kumunuman. Welcome dayon ka mo may galas sa itong Lunes ng edisyon. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban, kinis katropang Arnel Cortez. Magkuyog ta, magahigala, hangtod ta, alas Jess and Dagnas Bundag. Alas pagtunol ninyo, may gala sinagunang mga katikaran. Baga balita, isyo gisgutanan, din ikaw kakuigson na dunay dakong kalambigitan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Apan sa di pa, may gala sa pagginunson hantong titas pagtunol sa itong may niton nga pagbanimbaya. Sa ito mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labi na sa itong mga katropas, 23 ka mga barangay ka naglangkom sa itong syudad sa Tagum. Kaninyong tanan, may gala, good morning!
1: Good morning!
0: Mayong good morning, kaninyong tanan mga katropa. Sa itong mga kaigsunan, diha nga nanikay sikay sila dagsatag sa may gala ka mga panimalay. Sila mga kusina, sila mga tindahan. Kung asa man mo may gala karong nakaplastar. Alam ayong pagpanikay sikay mga katropa.
1: Good morning!
0: Itong mga kaigsunan diri sa Davao del Norte, gikan na may gala sa Island Garden City of Samal.
1: Good morning!
0: Diyo sa may gala sa Panabo City.
1: Good morning!
0: May buntag usap may gala sa mga taga Santo Tomas.
1: Good morning!
0: Taga Carmen, taga Braulio Duhali, taga Sawata, mga higala, taga New Corilla, Kapalong, Talaingod, og diri mga higala sa area sa Asuncion.
1: Good morning!
0: Mayong buntag sa itong mga kaigsunan. Diri sa lalawigan sa Davao de Oro. Diri mga igalas laak. Diri sa may nabun, mawab. Okay, diri sa may igalas nabunturan, Montibista, Mungkayo. Sulod ta may igala diri sa may Nyubataan, Compostela. Okay, sa may Maragusan. Okay, diri ta may igalas kabaybayon ng bahin, ang Mako, Mabini, o Pantukan. Good morning.
1: Good morning!
0: Mayang buntag, ganyan yung tanan mga kaigsunan.
1: Good morning!
0: Kabisayan o Mindanao. Ito mga silingan, may galang probinsya, diri sa Bukidnon.
1: Good morning!
0: E porosyon di, may galang mabot sa itong signal. Mga porosyon usap, diri sa Davao City, may galang nga naka-tune in sa 107.1 XFM Tagum. Mayong good morning, kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: At ito mga katropa, diri sa areas Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O diri may galang sa Agusan del Sur, at ito mga silingan, may galang probinsya. Mayong buntag, kaninyong tanan sa mga katropa, usap na itong anaminaw. Pinagi, may galang sa itong mga online platform. Nabaga ka sa YouTube, nabaga ka sa Facebook, mga higala. Alam ba yung pagpanikay-sikay ni Muriog kita ng hinautang naakas maayong panglawas. Og panghuna-huna og ang rasyag panalangin manaa ka nimo. Og padayon mga higalas pagpanginabuhi. Ato sa Antibayaon, gini may galang ato mga katropa ka naka-tune in na kiron. Sa mga kauban din at mga kaigsunan din ato mga Bisaya. Mayong buntag ninyo mga bay. Mga Cebuano. Mga tawag ni mga taga Cebu, oh, mga katropa ni Ralph nga taga Danao. Oh. Mayong buntag ninyo tanan mga kaigsunan. Kumusta man ang atoang panginabuhi karon? Kumusta ang pagbalik kay Sikay dia? Naot nga okay pass all right ang atong mga paningkamot diha mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan, sa ato mga kasimanwa suking tagpalamati ta mga Ilonggo kag may Ilonggo bayad-ayad nga agas inyo kabadamo nga salamat. Sa inyo way untad nga suporta kag magsubaybay sini aton nga pagpangalagad. Di mo kamo pagkanto subong halong-halong kamo mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Mga kakabsat at jay titibanger. Kumusta? Alas 7:08 na may galang atong oras samtang sa itong mga kaigsuna diya mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh syukran. Mayong buntag kaninyong tanan, mapiyamapita, mapipiyakan ulangon mga pagari.
1: Good morning!
0: Sa itong mga kaigsuna diya mga kainspirasyon. Mga kaigsunan nato diri mga dibabawon, mga atamanubo, mga manubo agusanon. Madadyaw na masemay, yung tiba mga suon dat na minagundan sa ita programa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kanato naman mga kalumunan, mansa ka mandaya kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na kamdag, madayaw na buntag kamayo ubos lumon. Salamatay gayon sa magbaningag mayo, adika natin program.
1: Bullseye! Good morning!
0: Sa ito mga kaigsunan, sa atin naman mga giliw na tagapakinig dyan, mga Tagalog. Magandang umaga Pilipinas, saan man kayo na roroon? Oh, saan man kayo, dyan lang kayo. Yun lang ang Tagalog natin, kunti lang, kunti. Mayang buntag, atara ning sugdan, may galaga, timbaya ning mga na-address YouTube kay ubay-ubay na nilistahan. Mag-check attendance ta, Ellen Chiong Son, Dias Dabao.
1: Good morning!
0: Mayang buntag, Marina Dunio, good morning!
1: Good morning!
0: Wilma Disuyo, good morning, Dias Kuwait.
1: Good morning!
0: Og Shirley Liagas, Dias sa Taiwan, good morning!
1: Good morning!
0: Wilma Disuyo, na welcome na nato ni sa Aguanta Party List. Welcome, welcome, welcome, welcome! Pagpanimbaya gikan sa Aguanta Party List. Aguanta o surrender? Pili lang mo diha. Jocelyn Tipon, siya, good morning, boss. Boss po daan eh. Eufrasinia Babael, mayong bunta, good morning to all beloved listener around the world. Thank you. Salamat po, ma'am. Romy Shal, Katropang Arnel, and Aguanta Party List, good morning.
1: Good morning.
0: Morning sa mga nag-aguanta diha. Marina Dunio, good morning, Sir Idol. Kanos, apakahamat. Uy, ginoo ko. Ayaw kay masuko na sa mundo. Di lang ta, anak. Marina Dunio, good morning. Ayan Simbahon, good morning, Dol. Yung buntag sa diha. Joby Ostos Armodia, good morning from San Frans, Agusan del Sur.
1: Good morning!
0: Koreanong Hilason, morning. Kaagwanta, nga nung animan ang Pilipinas? Tama dyan ang gisulti ni Lee Kuan Yew. Nga ang Pilipinas bagsak na wala pa na presidente si Marcos Sr. Tungod sa konstitusyon, gikopya sa Amerika. Actually, may problema atong, mayo man kaya itong balaod, bay? Mayo kaya itong balaod? Ang mga balaod na to, dagang kaayo, pagpatuman lang ani, mga kaigsunan, unya kanila yung naatay double standard ba? Rasa nang sa gobyerno karon kung pananglitan kamoy nakaposisyon ang inyong mga kaalyado, adyo yung mga kaso. No? Pero kanto mga kontra, mga higalas, gobyerno, sapaw-sapaw ng kaso, mga igsunan, nga priso na in town. Pero pag kalyado ganin, labi nagigagaw. Wala, eh. Mingaw pas na nikop, mga igalang kaso. Ang kaso na yun, trangkaso. Maurag yun na, mga katropa. Alas 7:11, ang dagna sa dobag, managuban-uban. Gabi po ning katawa, hadi maputol. Si Jessel Losarito, good morning. Timbaya na ako sa Mama Undoy. Nga nagkambots, basakan. Pakusgin ang radyo, hindi na makadugog ron. Nadia sa may proksyete, kabakungan, nabunturan, Dabao di Oro, maing buntag. Jessel May Vignon, maing buntag. No? Although di na ako basabda ng uban niya gichat dire, pero sige lang. Johnny Sinday, maing buntag. Abel Manlangit, maing morning. Si Ayan Simbahon, idol na addict na si Tatay Pabian sa Santon Coffee. O, di pinakanindot.
1: Thank you!
0: Isa ma-addict ka itong kape nga makadaot si mong kutokoto ka ng Santon nga nindot, managayway. Tambal maguda. Kape na, tambal pa. Robert Atay, present ko, boss. Salamat kayo sa pag-chikatindas niya.
1: Good morning!
0: Inom-dumi ninyo nga apil sa itong pag-agwanta, attendance sa itong agwanta partner sa ang attendance, gina. Prince Jonas Iniego, dias may Cavite, good morning. Crisostomo Galvez, naminaw ko ron ni mo, sir. Mayong buntag ni mo di, Crisostomo Galvez.
1: Good morning!
0: Romulo Tampos, Sir Arnel, Aguanta Party List, Lapu-Lapu City Chapter. Yatay na. Nana de chapter niya itong Aguanta Party List? Josilito Sumaliling, mayong buntag, Sir Arnel, kumusta ang panahon, Dias Tagom, diri sa Palawan, maulan. Medyo, kuandirik, ining alum-um. Sumitawagan na gloomy weather. Walay, wapay init, no? Asay ulan. No? Si Super Mario, iyang gitimbaya si Raimundo. No? Raimundo, tig-ik na, trolls, krabaka. May buntag. Si Kotsko, Idol Arnel, mayad masulom inyo alan. Sumilaw, Bukidnon. Good morning.
1: Good morning.
0: Alfredo Hicali, Marina Dunio, nag-gisi. Present ko pod mi diritanan OFW Sydney Australia chapter sa Aguanta Party List.
2: Ayaw!
0: No? Budaog ka ng Aguanta Party List, may galag tinudon.
2: Pinawa! No?
0: May pagmagpuyo ta. Dito Facebook kay perti daghana naman dire. Si Touch Joseph Angel Aguanta Party List Kuwait chapter. Kumusta ang agwanta na to diha, no? Diha mo'y pinakangilngig ng agwanta, kay magwanta kag paminaw ng buto, mga higalas bomba, mga butos missile diha. No, Joel Adlaon Batinggal, maing buntag, naminaw mi, no? Maing buntag diha. Orlan Perez, from Mako, maing buntag.
1: Good morning!
0: Si Touch Angel, no? Agwanta partilis, agwanta partilis, agwanta ragyod, taaron nga makalingkawas, ratapuhon.
1: Good morning!
0: Si Jun Diampon, kalas-kalas ragkwarta ng anang impeachment. Wa may resulta, politika ra gyud ang tirada. Buhay pa to si Senador Miriam Defensor Santiago, impas gyud. Jasmine Alapag, mayong buntag diya sa may good morning daw sa Alapag family. May buntag diya, good morning.
1: Good morning.
0: Si Sanggalaka, Edward Lara sa Panabo.
1: Good morning.
0: Rizzy Moore, Dan Follow Sir sa Aguanta Partilis. Matsalam, salamat kayo.
1: Good morning.
0: Si Park Jin Lee, mayong buntag. Morning ka Aguanta. Si Larry Gadon, world class daw ang atong health system. Kay tungod kita daw ang pinaka supplier og nurse sa tibuok kalibutan. Apektahan na sayang ka sayang kabubo. Oh, ingon si Rizzy Moore nga, ata bantayan gyung Rizzy Moore nga late ka sir, wa ko na late, naligo lang ko.
2: Ay, yeah!
0: Ellen Malasarte Cho, may budda pa shout out kag Geraldine Pantin nga naa sa Finland, Bella Rosendo nga nagduty dias Ikulan Terminal Davao City og kang cutie exentos nga taga Tagum. Amping tanan, salamat.
1: Good morning.
0: Robert Kamiging, mayong buntag boss Arnel og sa Aguanta Party List. Salamat, good morning.
1: Good morning.
0: John Jampon.
1: Good morning.
0: Innocencio the Twin, good AM Kuya Arns, good news kuya. Wala nay baha. Ipadakop Manila ang kinaiyahan. Wala na gyud tunaw ang flood control. Sala na pud nang digong anong galunop. Ana gyud na. JC Hunyo, no, mayong buntag patimbaya sa akong mama Liling og Papa Lito diri sa New Balamban, mayong buntag. No, sa Hunyo family diri sa New Balamban.
1: Good morning.
0: Si Louis Riponte from Pulumulok, Randy Santisas listening.
1: Good morning.
0: Ismaila Sabiliano Asuncion, mayong buntag sa Mawab.
1: Good morning.
0: Si Eugene Uyangurin, mayong buntag. Diretso speakers na pud cellphone, daghanagon na natong mga cellphone mga igala si Junil Silat Silagan. Aguanta ra taani, hulat ra ko sa 20 pesos mula o ba mo ana. May pag nanginhas og taob. Kuha pa ka mga galag mga banisil. Oh, banisil ba yun? Hulyaan, Masadlan, maing buntag from Santo Tomas, Davao del Norte. Genesis Bainio, maing buntag from Garcia Hernandez, Bohol.
1: Good morning.
0: Maylin, Buktokwanon, Agad Apari. Morning, sir. Pirmi good me, naminaw ni mo sa radyo lang para mahimo pod na ko akong trabaho sa balay. Mo na yung pinaka the best. Para mahimo ni mong trabaho sa balay, radyo ka kay mo na inindot sa radyo eh. Nag-asa ka o sa iyong gihimo mga igala, makakuri-kuri ka diha. Marludano.
1: Good morning.
0: Si Rich Jobert Barbarona, may buntag from Hong Kong. Membro gyapo ni sa Aguanta Party List, diya sa Hong Kong chapter. No, si Nads Kusner, good morning. June, kisama mo ni. Madayo na timprano, Sir Arnel, here in Baganga, Davao Oriental. Good morning, Lumon.
1: Good morning.
0: Joseph Almon Redfield, may buntag from Kidapawan City, Cotabato Province.
1: Good morning.
0: Amping mo diha, Cotabato, grabing taong mga lunop, may igala diha. Si Michael Mingay Hakusalim, gikan des Gihulgan. Basak Gihulgan City, mayong buntag. Dodge Malone, from Sambuanga, Sibugay.
1: Good morning.
0: Erlen Herbosa, good morning. JP Palabrica, og si Leopoldo Sapra Pardilio.
1: Good morning.
0: Og yadaw gitimbaya, si Darlene Joy, og si Denver, katropa, paliog kog pamukaw. Uy, murag trabaho pa na kuran mo pukaw nila. Naghana na kong datong trabaho din eh. Kuhita na lang na diya, kuhita. JC Losarito, good morning. Kadrobang Arel, Proxete, Kabakungan, Bunturan, Davao de Oro. Maying buntag, Robert Materna. Gikan diya, sumahaman ni Dapit, no? Kay si Robert Materna. Eric Concepcion, Marvin Puentes, maying buntag, good morning. Julia Ann Masadla, Anan Masadlan. Timbaya na yata na ko, no? Ang tanan. Rolly Racho, mayong buntag. Joji Espina from Cebu.
1: Good morning.
0: Ramilo Castro Mayor, diya sumay Pagadian, Aguanta Party List, Pagadian Chapter. No? Merlita Argelias, membro gyapo sa Aguanta. Perolin Sumanday from Malita, Davao Occidental. Membro gyapo sa Aguanta Party List. No? Si Rodrigo Gripo. Oh, good morning, sir. Pa-shout out ni Pikot, nga kusog mo ripak og udong. Nay tirada dia kot. Mo ripak Ripakers Canton Hilom kay Mingaw sa imo, sir. Salamat pagbasa. Ang Ginoo magpanalangin nimo sa tanang panahon. Salamat kayo. Ana Dela Torre. No, asa mo nga chapter sa Aguanta Party List. Sige kay alas 7:18 na paspasa sa oras ay. Ang Ginoo ta sunan may gala Lunes ba ron? So di pwede may gala nga di ta magampo sa ta magkaigsunan sa tuag pagpanagubanuban. Gumikan kay, kunin mga gala at tuag nga dangpanan sa kanunay panahon. No, ang labaw makagagahom. Leopoldo Bos Diris Biringan City. Pangundamay. Ano ba ng Biringan katong misteryoso nga dakbayan? Ipuyan sa mga Encantadya. Taga-Biringan din si Leopoldo. Kuya, wag ko i-regards kong Hagorn. Alas 7, 19 na, by Galang Tagnas Morning. Taga Cebu ko idol, si Roberto Baterna. Ito na ito ni, milestone follower na ito ni. No, membro ni sa Aguanta Party List, by Galang Cebu Chapter. Si Jeffrey Bialango, good morning doll. Watching from Madala, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Lingaw, Minimog, Paminaw, kami ni Tito Ladion o Oji Ricafort. Salamat kayo sa pagbasa. Salamat po. Gracias. Jovita Sinisa, maing buntag. Morning dia. Nandirita karon may galas itong pagampus bulsay. Aron kita may gala mabuligan sa itong pagpanginabuhi. Karon may galang adlaw, karong simanahan.

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Inom dami mga katropa. Ngang dautan mo siya na ininikatilingban. Gumitan kay mga tao nga doon ay mahimo nga maayo nang iyugpos lamang.
2: Pusay. Pusay.
1: Sa mga usapay kala kumusta og maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, mga kaagwanta. Hinumdumi ka nunay nga di kaagwanta, di kantog langit.
3: Ayaw!
1: Di ba? Mote, muna ginaingon sa una may gala, may buntag ni mo di akol, Eman Moreno, nga ang di masan, dili mag-antos, di masantos. Ni ato akay, wag mo yung santos man, God, kasagaran, katuloy ko reho na huna. Dito sa agwanta. Ang dili kabalo mo agwanta, di yun na kantog langit. Labaw na mga naa sa hayahay partilis. Katong sigig pangawat. Oh, katong sigig mga igalag pangawkaw sa pundo sa gobyerno. Na mo na ginaingon nga. O mag-una-una na sa langit, may gala mo ingon dyan ko, Lord, bakit naman? Oh, magkundinar na lang ko si Yuta. Kaysa makauban ako ng mga dahilan nga nung naglisod ta. Kunya mo pa'y mag-number 4, pagsugat sa langit, may... Uy, may kay nakasaka ka. Musugot ka mo. Pero di man gud nato na trabaho ba? O di man nato ang mga igalag ginuoray paigo ana. Og kinsa iyang pamitbiton dito basta kita magpadayon lang sa pagagwanta. No, nangutuhan na bitaw unsay pamaagi aron nga mamihimong miyembro sa agwanta party list. Basta gaagwanta ka. No? Alfredo Hicali, Agwanta Party List, Australia Chapter.
4: Good morning!
1: Maing buntag, di basta-basta ni. Basta gaagwanta ka. Membro na kadaan sa Agwanta Party List, mga higala. Huwag kayo giagwantahan di ha. Pero kita, mga higala, in one way or another, doon na tayo mga butang giagwantahan sa matag-adlaw o sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Busa, kung sa managin mong giagwantahan di ha, kanang mga giagwantahan ni mong mga butang pananglitan, ni mong asawa, ni mong bana. Di ba na pwede mahigala mo yung di na ko magagwanta, ari surrender na ko? No? Dili, ayaw nag-surrender eh. Ipadayo na. Pero kanang mga, kuan, no? Kanang mga utang. No? Mangandoy yung tapuhon nga, di na ta magagwanta na. So, puhon, di na ta mangutang. No? Mayang buntag, Marso 2, mayang buntag, kaya nangapili si Sir karon. Oh, good morning, Rodney Talisayan, Mandawi City. Agwanta Party List, Mandawi Chapter. Ngayong buntag niya. Sofia Fernandez, Josepina Tapakal, Bimboy Pabalate, mayong buntag. Og si Jocelyn Tipon, si Iman Moreno. No, good morning, call. Agwanta uban sa pag-ampo. Ana, para nindot ang pag-agwanta, ubanan sa pag-ampo. Pero na yung mga butang nga sigag agwanta, may galang, dapat di man na ito agwantahan. Para saning agwanta tag mga leader, mga galang, mga kawatan. No? It should be a short-term agwanta. Dili pwede nga long-term agwanta na yung aning anong sunod panahon, 2028, anong mag-agwanta man mo, anong magpabilin pa mo ng mga kawatan, ay na magbutara ng kawatan. Ha? Diba? Kanang mga agwanta na to, kanang mga giagwantahan na to nga tinuyo, muna di maayo. Pero kanang mga giagwantahan na to, may gala, kaning kapitos, naamang yun eh, no? Murang giniingon nila bagay gala nga, kaluhan ako nun is kinabuhi, may. No? So, kana, pero kanang giagwantahan na to nga, anong nagagwanta man tag mayor nga di kamal, oh. Gobernador nga di kamao, no? Nganong agwanta man ta nang presidente nga alam mo na, no? Oh, next time around, hindi na ta mag-agwanta, no? O kuan na ta? Mubutar na tagtama.
2: Bullseye! Bullseye!
1: 727 na may galandag nas buntag. Kuregyo Gadol. Rodney Talisayan, no? Yung buntag. Salomated Mars, no? Membro sa Agwanta, England Chapter. Ah, kuyawas Agwanta ba yun? Anay England Chapter?
3: Ayaw!
1: Di naging basta-basta ning Agwanta Party List, may gala, worldwide. Josephine Pero, Vicente de la Rama, Agwanta ta sa mga kongresman nga buaya. Agwanta na, tinuyuan na to ng agwantahan na. Pero, kana mga tinuyuan na to kapag agwanta, puhon-puhon, di na ta dapat mag-agwanta, ana. Oh, muna ginaingon, mga igala nga... Nakat-o naman ta, di na ta mo usap. Kay, laibog kayo, karoon na ta nakarealize niya. Pagkasun, baliko na gyapon na to. Amunay, di maayo. Oh. Glenn Ongoria, may buntag, musulod ko sa Agwanta Party List, Pads. Oh, salamat kayo, Glenn. Sulod lang, abli man na kanunay. Oh. Dodong Alforki Ogdamen, ang himoon nga mapamiro ko, mamimbro ko sa Agwanta Party List, buhaton lang ang paglahutay. O, mauna siya. ayaw surrender kay para munay sa tungatong team song sa kuan. Ayaw surrender, aguanta lang. Oh, aguanta higala. Ayaw surrender, aguanta lang.
3: Ayaw.
1: Oh, alas 7:28 na bigalan tag na sa morning. Welcome. Maing buntag niya, Marcelo Talahawa, maing buntag, welcome from Glan, Sarangani Province. Uy, kumusta mo di as Glan? Kumusta man to inyong vice mayor nga? Imbis kay, minyo ba tong vice mayor katong nagpost nga open ako nung sabong pero murag ibawi diya niya? Nausa man to siya? Mapay giuna-una ng sabong ng liki na ng mga yuta, may galas Glan? Hmm. Has kang agwantahan nga nung ni Inter? Oh. Aguanta higala, ayaw surrender, aguanta lang. 7:29. Buwan natong team song ha. Aguant, padayon higala, ayaw surrender, aguanta lang. Ay nako. Para saan ni si Ralph, taga-Danaw man eh. Nga nung ni Anhig Tagom, kaya di ko na siya mag-ujit eh. Di aguanta. Oh. Gimingaw na ni siya. Oh. O, oh, ito si Mahimo. Oh, aguanta. Ella Vlogs, good morning. Sa tanan nga naglanog-lanog program. Driakos Kusina, bahala mabati sa... bahala mabati sa ako. Watching from... sani? Bahala siguro mabati siyang amo. Oh, di ba ba kasabot na to? No? Kaya in-check mo na sila. Oh. Ni hao. Oh. Ni hao, way pamahaw. Aguanta, way pamahaw.
3: Ayaw!
1: Ay, Marina Donio, og mawala na ang ulos kadautan. Wala na pod ang mga sanga. Tinuod ka na si Bungbong. Samang Bungbong nga ba? Nang may nagdala ko ng tigaw aning Pilipinas. Ninot ba dahi kagtingog, sir? Gamay. Hmm. Agwanta ta kay dawat man ta sa eleksyon, wak man tayo mahimo. Oh, so, ayun na mong dawat, sunod. Oh. Muna ginaingon ako, may galang ha. Pamimbro na mo sa agwanta. Magwanta ba ninyo? Nga di mo mudawat pohon? Ay, kano be? Eh? Namin mo ingon nga, dawat lang tao eh. Dawat lang tao niya. Lahilay ato butaran. Unya pagbutar kay, uy, nitutok mangong watcher na ko. Napugos na sagog butar. Mas mayog itong hindi ka mo dawat kay... Huwag mang kamangay ka na, di kagok doon si mong konsensya. Anyway, alas 7:31 na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Inubanan, may galas sa mga report sa itong mga kaubanan na... Pabuhagay na sa dato karon mga higala, naguna mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan. Din ikaw ka kuigso na doon akong kalambigitan. Unang topiko ta, paliw ko.
2: XFM Katropa.
1: Wala pa deh, wala pa. Oh. Eh, kayo timbla sa tagwan siguro na ako ay, akong kape, oy. Nakakape naman kong Santon. Kini nga ito, bagba nagumanuban, of course, mga higala, hatod ganin nyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangustin. Aduna kini mga igalay malunggay, adunay kining chia seeds og turmeric mga kaigsunan. Duna bagyoy collagen og glutathione. Tanawa ni una nagsinaw may igala kong agdang, no? Ni hayag-hayag na pud ba ako sige na kung ininom may igala ning Santon Gold Coffee Mix. Di ba sa intawon ma, di sa intawon kabintahaan ba? Artista lagi pero sa radyo okay lang. Alas 7:32 ang Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na may igala sa nagunang butika sa inyong lugar. Ato na sugdan.
2: XFM Katropa.
1: Op, Aysa. Aysa, ay kanila ka. Op. Kana ko ipatingogon.
4: Ay!
1: Bakit tayo napunta sa laway?
4: I talk to my where the... Ay! Ay!
1: Mula ginaginayon ako, magpa-presscon mangunin sila. Pagkasawat na sila isang tahon. Sabado? Wah! Kinikuan man eh, sa murang Sabado man nila nga preskon. Na sila kapihan may gala matag Sabado. O niya, baliktad naman yung vlog pa akong vlog may gala. Tarungon tani kay basi ni mabutang spula ning babaw na. Sabanta sa Heraldic Code of the Philippines mga igala. Ara, plaster na mga katropa. Joy Fuentes, may buntag from California. Membro niya sa Aguanta Party List, Gapon, California Chapter. Si Mincho Abuela Saiki. Uy, kuan eh? Mincho Abihuela Saiki. Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Musmus. Buntag diyan, no? Marcelo Talahawa, may buntag. Si kisa man ni dito labat sige ngano dang naabot mo slaway no wa pa po siguro yung congressman may galangan ni saway kiniramang mga netizen raman pero abi nimo kuan gyud sila bay kining balat sibuyas gyud sila no ang pangutana po nga naman po di man mo kuan dili man mo conscious anang di ba kay kami bitaw diri basta naaga ni kas kamera dapat conscious ka self conscious ba di pwede may galang nga nagkamuritsing ka diha. Ako magsige kong tanaw sa kong dagway kay tanawin yun ako basi may galag kuhaan ka ng may mga buling atong naong no? At least man lang may gala bahalag di tayong anak ka pormado at least presentable no presentable ba muna itong ginakuan pero nas, actually mga gala gi-interview po si kuhaan ani gi-interview man si kinsa ni mga gala ning Santilmuha ni si Luis Tro. No, gi-interview siya mga igala, gi-pangutana mga katropa kung apektado ba siya sa kanang gina ginaingnan siya mga igala nga nailaway. Ha? Siya nga dili na daw siya maapektuhan ana. Oh, dili na daw siya apektado ana bay. Ang nag-interview pag yun, kanto pag yung vlogger mga igala nga vlogger ni BBM. Pagka nga way puangod mga bataa.
3: Ayaw!
1: Oh, pero ang nilaban niya may gala kini oh.
4: Hay! Hay!
3: Hawa! Ayaw!
1: Grabe daw ngano naabot daw ta sa laway. Ah, sige daw kuno, paminawon do nato ni padayon na to sige, ante.
4: Hay!
5: Unang-una, again, ikinagugulat ko bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse.
4: Hay!
5: Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person.
1: Tama man po.
5: At kapag medyo na
1: tama man po. Sige, sige.
5: Or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling.
4: Hi!
5: Oh my God! That's a big lie!
6: I talk to my worthy
5: former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain.
1: Hindi na lagi dapat? Huwag yung may mga puangod ba?
5: Yung sipon, lalo't lalo na kapag siya ay nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin?
1: Una-una, ayaw ninyo ipakasala ng mga tao na naghisgot ng laway. Ang pakasadaan ninyo, kisa tong kameraman dito sa Senado. Nga naman po nga gipo. Ngayon, gi-focus man sa nga ito magkahigala sa laway. Pastilan, Dolor. Ay, sakay, manimbayas ako. Si Jiho Albiti Gisoro, Idol Mayong... Ay, si Katawa bang? Si Katawa ni May. Idol Mayong Buntag, shoutout Team BM Bong Aala Cares. Mayong Buntag ninyo diha, no? Sa team ni board member Bong Aala. Undergya po ni sila sa Aguanta Party List.
7: Oh,
1: di ako na. Kanino sa itong team song, no?
7: Aguan

0: Ay, nako. Come on, iha. Oh. Nga, nanulod anang, parin na diya sa kamoy, ining sa prosecutor, nga panel. Unya, dapat, no, you should present yourself well, no? Di ka magka, di na lang ko mag-comment na actually, kaya na ako'y di maayong comment na, di na lang ako, akuha na lang, i-reserve na ako, di na ako ni on-air. Mm. Basta, no, di ko ganahan og tao nga maglaway. Sige? Kasagaran ka na ka-istorya na ako nga, na lang, inginiyon na lang ako pag-istorya. Kaya kasagaran ako, maka-istorya may gala nga, kanang in person ba, matanaw na ako maglaway. Murag, kasagaran po personality, kina ipagkapahong-pahong mga gala. Sorry ah, oo. Ako na lang to. Please, Gab, strike it on the record. Ayaw siya gikuan kay, Bakit daw tayo napunta sa... Ano kang putuong... I mean... Asig katawa ba? Oo. Oh. Nga naman mga higala po nga... Nga nang ipangsipon mo po mo? Para yun ingnon nga, hago yung kayo mga higala ang taga-prosecutor panel? Kung sita na ako, hindi nyo ang taga-defense mga higala, gaduwa-duwa lang na? Hago man sa siguro na sila, mas hago kayo na mo depensa ka. Kaya kamo, mas daghan mo kay kapasangil ba ya? No? Kinagag pasangil ninyo. Nya pagkahuman, alang-alang mo di mo mga hago kayo nga. No? Stress naman mo kayo. Hey, ang ilang magyong gusto may gala, conviction. Sila nang kuan? Wa sila nang due process? Di na mo. Isa ka na mga pari may gala rally-rally? Kaya kita ka tong pari may gala nga si Bung Sarabya? Nga nagbutang may gala siyang t-shirt o convict sa... Convict daw? Convict? Ano sila interesado sa proseso? Conviction yun ang gusto mga gala. Oh. Na pagkahuman may gala sa hearing, magpa-priscon pa. Oh. Kaya ang ilaha lagi, they're appealing to people nga mausap ang inyong pananaw kang Sara tungod sa ilang kaso mga kaigsunan. Yung sa ako maninyo na, na ay bagong survey karon may gala sa Publicos Asia. No? Nitaas magay gala ang rating ni BBM. Nitaas. Gikan sa 50, nahimo na magay gala ang 27 pero negative lagi. Be? Kang Sara, wa man gyud mga higala matip, wa man gyud ma tibhangi. Ay, upokso nimo ni mga tawo mga higala nga. Ha? Ang pananaw sa impeachment mga kaigsuonan, pamulitika. Sa kusaon pa nila ligid-ligid diha mga igsuon. Mayon sila nga ha? Kanang inyong idol, kanang idol ko no ninyo, Mipi Sara, no? Manghulga ko no kinabuhi. No? Di ba po ka makaingong mamamatay tao kaya wak magkakita niya isa pa ang yang gi giingnan raman si BBM raman to silang Lisa o Martin ang pagkutan na patay na dahil na sila buhi pa man ka na mga panuhaka na
1: hinuang
0: man na di lang na madawat mga igala ka na giingong niya conditional nga threat mga kaigsuunan no? Hinoon, no, ilahapod na, abogado man po na sila mga higala, pero ako, maingon, mga kaigsunan, as my opinion, not as illegal opinion ha, kaya di man ta mga higala legal practitioner, no, di illegal opinion, broadcaster's opinion rin eh, o niya, citizen's opinion, mga kaigsunan, no, kini mga higalang, I think, di man mag-constitute o crime, kung nag-imagine lang kang imong, ingon si BP Sara nga, na-imagine ko talaga na kuan ba, sanik, ining gilungguan ko nun yag ulo, mga higala. Mag-constitute, yan nag-felony, mga higala, ng kanang imagination. Nga ang basihan, mga higala, sa kanang mga butanga, ang katumang action, no? Act or omission, mga kaigsuunan. Pero karon naalang ka sa imagination. No? Naara ka sa imagination mga kaigsuonan. No? Kuan na dayon na kanang mag-constitute na dayon siya nag kuan mga higala, impeachable o kaha mga higala dapat gyud kang mapriso. Ni man gayon na mag-constitute og criminal liability. No? Kay imagine lang nimo nga kuan, bisa kun sa panakangilngig ng imong imagination, basta wa nimo buhatan, nagpabilin na ng imagination. No? Ang ilaraman mga higala lang gihimo kunuhay nga kuan, ang ilang gihimo mga higala nga katarungan kay public official mangugkuno ka. No, public official ka, it's unbecoming for a public official. Okay, sabdo na to in context. Mabito na gipangutan na to sa kalilong. Nakabalo ba ka unsay nahitabo prior atong panahon ng anong naka ingon si Sara ato nga, no? PI ninyong tanan, no? Bungbong, Lisa, og Martin. Ano nakalitok mang vice presidente ato? Kumikan sa kadaghang kabuang sa gihimo may galas iya ha. Lalay man kag ang pondo iagis dipid pero kuhaon na rin may galas mga hinampak kay kawaton. Ganahan bagong kaana mga kaigsunan. Nahimo ra ka karong aksesoris sa ilang kawat. Oh. Kunya karon nga mo kontra na ka, ikaw na karoy dautan. No, ikaw na karoy nahimo may galang dautan. Karon ipagawas ka sa imong kasuko. No, ipagawas ka sa imong mga igalang kahigwaos diha. Karon ikaw na sadan. No? So, mo to, mga kaigsunan. Wa ba lang, focus na sila dito sa kuan. Wa na gisabot ang contest. Karong adlaw, mga kaigsunan, ang isa sa witness yata, no? O wa ko masayop, apil si Attorney Zulaika Lopez. Ila ba itong gisite in contempt? No? Otro po ni mga igala ni mga kongresista nga nang gisite in contempt, mura ga-enjoy lang sila mga igala silang ginahimo kaniyanto. Tinood na eh. Mura ba og ilaha na mga igala nga kapresyo lang nila, mga kapresyo lang nila mag-exoon. Tanaw nila nga, kanik, eh, naglisod na. Ato na nang banatan. No? Marami na sila mag-exoonan. Muna karon, magpa-check sa tabi kasi naglaway ni Megala atong kilid. Ato sang i-check mga kaigsunan. No? Sa ilang mga press conference, sila rasay, kadaig-daig sa ilang kaugalingon mga kaigsunan. Ah, matod pa ni Jokno nga, bilib ko nung kaya siya may galakang dilima.
1: Janel.
0: Ha?
1: Janel.
0: Bilib ko nung kaya siya dilima. Huwag mo gabae, anak. Sila nagrado-grado sa ilang kaugalingon, sila rasay nagdaig-daig sa ilang kaugalingon. Pangutan-a siguro ng inyong tao. Ay alam, pangutan-a ng inyong mga vlogger. Siyempre, bagutan-a ka itong mga vlogger ni BBM, katong mga, para sa ito nila, Lovely Granada, katong may galang mga tag-ask mga suwang, mga ison. Ha? Naabaday na yung negative, isulti mga higala aning administrasyon karon. Kana, isa pa na siya may gala. Ito pa ng hatagag pagtagad sa tubag pa na gaunoban, 7:45 already. No, si Gijo, Sir Ignas Garin nga ang mga bata nga napatay sa dingbak siya, tikalon kaayo si Garin. Ha?
2: Hi!
0: Apa? Mirlinda Bonifaz, Mirlando day. Mirlinda, hinoon, sorry. Irbo, Raman ang maglaway at torne. Unsa kahang klase sa Iro, si Auntie Claire. Ha? Kung ana ka ng chihuahua nga naupahag bulldog.
2: Ayaw!
0: Kunting isuga. Nag-imagine ko og dato ko, dato na di ay ko karon ingos Joel Marasin. Dili lagi na maka. Ako, imagine na ko mga igala nga gisagpa na ko sa BBM. Eh, mupiyong ko, imagine ko, pwede di ko dakpos pulis diri nya mo ingon may igala nga. Dakpon ka na mo kay imong gi-imagine nga imong gisagpa si BBM.
3: I talk to my where the
0: diba? Paunsa na mag-constitute mga igala og offense? Paunsa na may igala mag-constitute og kung mani mo buhata? No? Mabawa mga sampot ay. No? Paunsa na mag-constitute mga igala criminal liability pananglitan kung tama andra ka sa imagination? No? Wala man ay kuan? Isang pag imagino niya ni mo diya may igala imong tamakan ng liog ni BBM mga igso na tama na yung kasi imagine. No? Huwag yun ay kabatuuran mga igala. Wasan na sa realidad. Kaya unang-una, di magkakaduol. Ano niya kay puno mo na siyang bodyguard mga igsoon. Alara na siya kasimple. Yeah, karon nag-impeach sa tao mga igala. Gumikan sa imaginary nga, imaginary lang nga sayop. Purbida. Nagasto ta mga igala, kwartas gobyerno, 25 million kada adlaw sa impeachment mga kaigsoonan. Ang atong gitrial, ang atong gitaral, unsay sala, nag-imagine ra. Kada kong binuang mga igala. Samtang ang mga tao in tao nag-ila-age no mga kalisod. No? Samtang ang katawahan mga igala ila-ilaro na taan ng 20 pesos per kilo nga bugas. Naabaday nga na. Sulay ko nagpalit sa NFA. Di ba ingnon baga pagpalag-in sa? Kapuya, agwanta ni mga tawahan eh. Pero sa akong tama, membro man ta mga igala sa agwanta partilis. So, wat tayo mahimo niya. Agwanta higala, no? Agwanta higala. Gab atong music ba?
4: Ayaw surrender, agwanta lang.
0: Gani, no? Gani. Wala pa na, sumpay, wala na. Napa, o, oh, wala na. Sige, diritas, unahan. 7:48, may gala, tontol, mga report sa itong mga kaubanan, no? Napa, o, oh, sige, humana na kay, in giving justice sa iyang, kuan, iyang pamahayag.
1: Ay!
0: Go!
2: Well, again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis.
0: Fake news ba din ang laway nga nakita man na sa mga tao? Takka. Ang pangutana di, ang ano man pong maglaway, man pong, anong, puro naman lang gipang laway na. Di ba di ka makapangutana mga igala, makatawa sa gano, eh? Makatawa sa gano, yung karo mga igala, kisa naman po yung abogadong mo, humana naman siligutan. Karon. Uglay na po laing abogado ninyo nya maugya pong plastad gipang sipon gyud mo tanan nga unsa na may taon mo tumara siguro mo santon vitamin C di ba di ka makapangutana ana mga igala makakatawa ka oy well, sila nga gamay ra man kay nang ilang point karon gamay ra kuno nang butang anong kana pay pansinon oh nganong kana pa kuno ni pansinon baga kay igsuonan kaya dapat daw naka-focus na dito sa ilang argumento kay ligon kuno kaayo oh, sige pangutana ron. Nga naman po, mangutan na lang sa admi, no? Nga naman siyang maglaway, ma'am. No? Nga naman pang sipunon, mas sa pananglitang karog, masigun, duha naman to, matresirahan pa. Ikatulo ng abogado niya, maglaway lang gihapon, unsa naman mo diha? Basig, wa mo makapatandok. Ato siguro mo stanini original tandok, eh para pang suyupon ng inyong mga... Hindi pang rabisa naman siguro, tanga, may galagin yung mga tawhana, niyo eh. Makapangutan naman sa gana niya. Fake news dyan na nga. Kita man sa TV. Niya, saan pa din na? Sana po ng digong. Sana po ng di Duterte. Puro na lang mo. Puro yagaba ni mga tawana. 7:50. Ining oras sa atod kaninyo bagay gala sa Santon Vitamin C. Aron di kasi punon. Aron di ka maglaway. Pag Santon Vitamin C higala. Ay agwanta anang sakit nganu magwanta man tanan may tambal. No? Magsanton vitamin C ta maga kaigsunan kay para di na ta magagwanta nang atong mga balatian. Ang Santon vitamin C adu na kini maigalay kining alkaline based kini aron nga di mga igsuon muhapdos ang imong kuto-kuto. No? Ay di gani na kuto-kutoho na to na mga igala ng mga sakit kay para para mga wa na. Nabitaw ako ang mga katropa purya buyag no nindot ang epekto sa Santon vitamin C maka testimonya gyud ko ana duha man akong ginainom usahay kining premium D3 kung di masipyat pero karon makatultol na gyud ko nga akong imnon gyud Santon vitamin C og Santon plus gold no mo gina akong tagduha na kada inom nako sa iskadlaw kada harap ko mo inom di na ko inom gabi buntag raw nya duha ka kapsula akong tibuon na ko na nindot ang resulta nya kusog imong gab imong lahutay di basta-basta di tinood na. I-share na ko niya ng ano. Oh. Felix Edbalina, nindot man kaayo ng timsong sa Aguanta Partilis Katropang Arnel. Why appeal na si Hoy diha? Hoy!
1: Hoy!
0: Oh. Sige mga katropa, ha? Kuan na mo, para di mo sipunon. Di mo mapariha ng mga kuan diha.
1: Hoy!
0: Anahan na mo si TV unya mga sipunon mong dagko. Pa, video-video unya mga sipunon diha. Sige, bakit tayo napunta sa laway? In the first place, sila naman yung naglaway eh. Sige, 751 na mga katropa. Ang Santon Vitamin C, mapalit ka na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide.
3: XFM Katropa!
0: Napay sumpay gabwa na?
2: Attitude.
0: Ah, napa?
2: Mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na na-build up noong nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin.
0: Oh, so, nakarang administrasyon na po! Unsa naman taon taan niya? Pati laway. Laway na gisugda na itong istorya. Niabot na tak sa nakaraang administrasyon. Pareha rin yung naratibo ito na, no? Na, mga makaingon ka ba nga? We are trying to ano separate mga higala and we are trying not to think nga kining mga kongresmana ni mga higala o mga representative mga igsoon is under the blessing of Malacanang. We are trying not to think that. No? Atong ginapaningkamutan niya, di ta maghuna-hunaan na mga higala. And we are convincing ourselves. Ako, I'm convincing myself, may gala nga, independent ni sila. Pero, dili eh. No? Mo kuan gyapon ba? Tanawa daw. Si Garin, mumao na siyang clear.
1: Ay! Ay!
0: Nga, kini ko ng impeachment karon is trying to, rectify. Unsay mga sayop daw sa nakaraang administrasyon. Ha?
4: What?
0: sa may labot sa nakaraang administrasyon kung naglaway mo diha? Iro ba ito nakalabay ng administrasyon? Yung ipaak mo ng mo'y dahilan nga nangarabisan mo?
1: Ay!
0: Kada kong binuang.
4: Binuang!
0: Sige daw, padayon pa. Napamay unod siguro na.
2: Mm. Mon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal.
0: Grabe, gastuhan sa ani nga impeachment mga higala, no? Niya magpa-preskon pa. After that, ang gisgutan lang laway. Pagkabinuang mga katropa eh. Doon siya naman yung tao ni nga nanimaho naman tang laway, ani? Tama na lang, Captain, nanimaho na tang laway.
3: XFM Katropa.
0: Moving forward. Alas 7:53 na mga higala, ang dagna sa tong dulumanon. Standby to dodge sa report sa itong mga kaubanan ni Estrella Calles. Magkatawa, good ko anak niya, oy. Oh. Gina Mahinay, Legazpi, Surya. Kapoy nakaayo na sila diha. Kanus aba na sila mahuman. Adugay pa kayo na. Mayroon kag mga siyam kabulan pa ng impeachment. Si Jairo Sintish, kadugayan anang impeachment. Mapadulong na gina sa itouch. Karon laway naman. Nagay makaigit diha may gala madugay. Ayaw! Pasintabis mga nangaon, ha? Kadugay na, kadugayan mga higala. Nagyoy maka, kuan diha, maka utot mga higala nga, ay sagol mga residyo.

0: abin mo mga higala kani karon giuyunan di ay sa mga kuan gyud ay no. Mao na ginaingon ako, I am trying to think. Mga higala nga sila Erwin walay labot sila BBM. Pero matingalan ko ba ngano pananglitan mga higala nga ang mga vlogger ni BBM kinsa anti Duterte mga kaigsuunan no. Ila karong gi-justify, ilang gi-justify o ilang gi-explain mga higala nga to sa tao nga matod pa maayo ang bend the law.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Ayaw, time sa. Matay ng kalakiha. Mangutan na ako nukos mga ni Agi dihag iskwilag balaod. Ha? Maayo ba nga atong bahugon ikompromiso na to? Para unsa di ay nang giingon mga higala nga Duralex Sedlix or kada pislit sidlit. Para unsa di ay nang mga higala ginaingon nga the law may be harsh but it is the law. Kung ato raman di ay i-bend. No? Ingon pa mga higala aning vlogger ni BBM nga kanhing trabahante sa hotel tighipos og habol.
2: Ayaw!
0: Oh. Nga the law is bending towards justice. No. The law is towards justice. No need to bend. Dili na kinahanglan pang bahugon, gumikan kay the end of the law is justice. Ang tumoy sa balaod, mga higala, justisya. Mao ganing na ibalaod, mga kaigsoonan, because we need to give to each other what is due. Muna yung justisya, mga kaigsoonan. You don't need to bend that. Ngano man, no? Mao na tumoy mga higala, mao na end. Mao na tumong nganong na ibalaod. No? So that justice may prevail. No, ang hustisya mo patigbabaw mga kaigsoonan. You don't need to bend that law, mga kaigsoon. Because law per se is geared towards justice and common good. No? Matay kapuya iskwila ani mga higala. I don't know. No, if you accept that, pero makaingon ko mga higala, matay kapuya ani Mahal Tuition's Law School bay.
2: Ayaw!
0: Tinuod lang, Mahal Tuition sa Law School, dili may ako mga igsoon, makaingon ko napamangkos unang ang-ang pero kabalo ka, lami i-surrender eh. Makaingon ko may gala nga nung in the first place ni appeal man ko ano eh. Di ba nilalim ning kuana ni, di ba nilalim ning trabaho ani tinuod ay. Mabito na mga igala nga ang abogado expected of them or from them mga igala to act in accordance with the law nga imong gitun-an mga kaigsoonan and with the understanding nga dili mga igala pahong-pahong nga sinabot. No? Gumikan kay the presumption is that dili lalim abogado mga igsoon. And somehow makaingon kang ano mang nami mga abogado lagi katropang Arnel karon nga mga bobo.
2: Ayaw!
0: Tungod sa politika man na, no? Tungod sa politika kay makabulok mga igala pag dapig ka politika lang. No? Manako, I am trying to hit the balance, no? Anong litan mga igala na ay mga kakulangon, na ay mga sa pikas mga isang ila, sa ilasara, no? Kinahanglan mga igala nga atusan ng kuanon, no? Atusan ng mga igala sa wayon. Dili makaingon nga kanang blind obedience or kanang kuan. Mubarog ka sa tama, mga kaigsuunan. O wala nagpasabot nga commercial na data, no? 7:59 naman day. Oh, sinyasan ako dere magtimpla sa kog kape. Ato ni nga tanawon unya taud-taud mga higala gumikan kay. Ha, di gyud ko musugot mga kaigsoonan. Ngano man, dili lalim mga higala mag-eskwela, no? Unya mo ingnon ra ka mga higala og pwedeng mabend ang balaod mga higala, it will bend towards justice. No need to bend. Nga paingon mga higala sa hustisya. Ngano man, the end of the law or the end of the law per se is justice mo need tumong. Ngayon naibalaod mga higala, explain. And if imuragod nang ipasiatab ng imong accent, ma'am, it doesn't mean that you have accent or American accent, British accent, or African accent. It doesn't mean that you have accent sa imong language. It does not necessarily follows ngang imong ginaingon tama. Huwag nang pasabot, gumikan kay sikat ka nga pagka-vlogger o kinsa kang hinampaka ka. Nga imo nang i-impose ang imong opinion on those matters kakinahanglan.